0: Diamond FM, shining supreme.
1: Ogoni fun Olorun loke orun Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alfa Musa Adebolapola oro Olorun ti mo mu wa ni oro ni wa nu we Psalm kini ti o so pe ibukuni fun okrin na ti ko rin ni imo awon eburu ti ko duro ni ona awon elese ati ko joko ni bi joko awon legan Oluwa fe ko gbe aye to mo Oluwa o fe ko ba awon elese rin mo nbe loni pe ko yi pada bi o tin lo loni Olorun to te to so e to je ko jisle alaye loni o wa nbe o ma de mu sugbon ma gbe oni didun re wa no fi lo anu e lo nsasa loso ati lori olehun yo da bi giti agbesi pedu mo ngbadura fun enikan loni iwo da bi giti agbesi ti podo wa so eso loni wa ni ayo wa ni ibukun ogo Olorun ewo Olorun ayo Olorun o ma ba egbe o de ti ri be o loni wa pada pelu testimony ogo ni fọlọrun loke orun Jesu Christi Oluwa wa.

0: In the name of the God of Trinity.
1: Ogun yen selaye.
0: Ah, Jesus.
1: Ogun to ma yoju.
0: The battle that appears.
1: Nigba ti oro re ba fe yanju.
0: When your case is to be settled.
1: Loruko baba omo ati emi mi.
0: In the name of the God of Trinity.
1: Oh, ni ri ogun yen mo.
0: Ah, Jesus.
1: Alagidi ogun.
0: The stubborn battle.
1: Ti pa re oka.
0: That you cannot handle.
1: Loruko baba.
0: In the name of the Father.
1: Omo.
0: Son.
1: Ati emi mi mo.
0: And Holy Spirit.
1: Emi mi mo bo segun e.
0: Ah, Jesus.
1: Mo soro.
0: I speak.
1: Nipa emi to ku ni kafari.
0: By the reason of he that died at Calvary. The battle making you cry. The battle making you shed tears.
1: Be Oluwa ti nbe.
0: As God leads. And his spirit leads.
1: Ogun yen sewole.
0: Oni
1: ki se idunu eda.
0: Not as it pleases a man.
1: Oni agbara ton teri eda
0: ba. The power subduing a man.
1: Oloni ete lori e.
0: Has a plan for
1: me. Agbara to ni ete lori re.
0: The power that has evil plan on you.
1: Ton teri re ba.
0: Subduing your head.
1: Agbara yen segbe.
0: Amen Jesus.
1: Mo kede.
0: I announce.
1: Be Nasiri Olodumare.
0: As God's Nazareth.
1: Eni to ori ti ero.
0: Someone who you are not mindful of.
1: Toru ejo re kaakiri.
0: But is going around reporting
1: you. Eni to ori ti ero.
0: Someone who you are not mindful of.
1: Ton leri pe afi ton ba mu awale.
0: Boasting of your demotion.
1: To ba ti le shami.
0: If you can shout a louder amen.
1: Pelu ase Olodumare.
0: By the authority of the Most High God.
1: Nipa eni to ku ni kafari.
0: By the reason of he that died at Calvary.
1: Iru eyan be.
0: Such an evil person.
1: O ma se se to lokiki.
0: Amen Jesus.
1: Ona
0: Bitches,
1: so it is Jilla.
0: As you wake up this morning,
1: oh, my lock, Paddy Alano.
0: Bitches,
1: oh, my lock, Paddy Olore.
0: Bitches,
1: oh, go on if I don't look.
0: Hallelujah.
1: Oh, Lord, go at what?
0: Bitches,
1: Oluawa.
0: Me Loruko Jesu.
1: Oruko mi ni Woli ati Ajire Femi Dairo.
0: My name is Prophet and Evangelist Femi Dairo.
1: Ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e.
0: Popularly known as Baba Anu Yanju.
1: Kin to tesiwaju laaro yi.
0: Before I continue this morning.
1: Agbo eri alagbara yi.
0: Listen to this powerful.
2: So baba ti ri.
3: Eri mi lo na so pele meji. Mo in last week, or pa last week. Mo wa nu kitchen ni dago marun. Ese meji gbona wa. Mo ni ole leyi.
2: Hallelujah.
4: Praise the living Jesus.
2: Hallelujah.
4: O pe Olorun ga oyin Olorun logo fun ori ofe to fun mi lati wa ninu Ocean Land yi. Anointing service ta se koja ni bi ose melo kan an pe fun owo ni ojo yen de wa jojo ti mi o lowo lowo won se pe 70,000 naira mo de ti ma ngo pe teyan ba ni lowo to ba wu yen lati se eyan le ya mo wo pe abi kin pe awon melo kankan ya mi ni 70,000 yi ni o mo wo pe tani owo tani ma ti bere won an gbadura na okan mi pe Olorun je kan pe level ti mo wa won wa pe 50,000 o da kan ti pe 30,000 okan yen wa so fun mi pe se ma de le jade bayi drama mi to wa lojo yen o je 3,000 kan nu egbe lati ji osu melo kan to ye pe ati yo onira fun mi ise pe mi ni owo yen o ta ti yo o pe awon mo ma jeun yawo ma jeun gbogbo awon kan yen mo ma ro papo so mo o pe se ma wa jade fun awon aduro owo tan daruko yi fọmọ yẹn gun ni ma wo toro tin sọ fun mi pe won de ma so ngba mi ta ba ti pon owo be ni pe a le and the jade lo play so mo an pe ti ma jade se popo yo ni ma wo pe o te lowo bayi lowo lo n de so fun e pe ko ku e lati joy ti o san so spirit yen wa tun so fun mi pe mo le jade boya spirit ni abi imagination bi o mo mo an pe ewo kankan mo fe se nbe Olorun wa ba mi se won wa pe 20,000 naira oja ti mo n ta n shop mo ma fi kan yi kan ni ma san kan ma gba kan so owo to wa lori account mi lojo yen ko ti ma tun fi da eyi ti mo ta pada ni 30,000 naira o de ni boya bi change de lowo mo wa o pe owo to wa la ko mi ko kwa 20,000 naira yen mo se nse ni ngba ti se kin jade abi ki ma jade mo sa dupe lowo Olorun pe mo wa jade ni ojo yen gba ti mo jade mo ni ah ero ti po to ri ten awon eyan mewa na so pe olorun ni ka ko jade lojo yen so mo jade pelu igbagbo mo wa so ninu okan mi pe to awon kan ti mo ni niwaju pe kolorun ba mi ko ba mi clear awon kan ti mo bere o ga niwaju olorun ti mo de mo polo si ma se so bi mo se wa bi mo ngbadura that is one ka toju si okay bo se ni ka gboju toke yen emi mi wa pada wa bale pe ah olorun ma se nkan ti mo fe mo wa gbadura yen tokan tokan lo wa sele ni week to tede ko si kankan tori gbogbo ero kan mi ni pe magician lọlọrun a de ma so gbogbo bo se se bi gba pe tin ba ti rin si waju ki kan rowo e le abi ki re yan kan pe mi from nowhere pe kankan to mi pe wa gba owo so ose kan ti koja o wa di Thursday to tede ni that's is not last week daddy wa gbadura awon ape adura kan boya yin awon lo pe abeyin le pe awon ni ka gbadura pe awon eyan tin leri leyin gba kan leri tan kan jeri tan awon eyan tin leri pe ki won na gbadura pe ko leri inu beyin mo wa ma sa jade pe emi na fe leri mo ti se folon pe kolon sanu mi na mi se mi fi se regun o bo ninu okan temi pe kolon le sanu fun mi so mo jade won gbadura yen mo pe won ma fi mi se ye ni church mi kan nibe yen pe gbadura to mo nda tinrin so mo wa fi gba lojo yen pe olorun ma se temi na ninu ijo yi temi na tin wa so mo wa gbadura yen lojo yen so o wa di aro ojo keji gbogbo ojo yen na mi fun lowo lowo na owo ti ma fa awon omo mi lo ti school gan ni joki ko si o sa biyanju lati fun won ni
5: eje pe pe
4: so yes sir e ma binu sir so lati gbogbo le ye wa na ni so o wa di nkan bi 10 ni nkan bi ago mewa emi ati awo mi joko si shop mi ko so ja ko se anything mo wa gori mo wa duro mo wa wo pe bawo ni mo ti tori balẹ ko de mo kankan ni ite ohun kan ti a n tẹ fone ni so mo ti ronu lo ibi to po ki wa lo sele ni mind kankan so fi pe ki n kan se nkan bayi toro ti ni owo kan ti mo ti n expect ki n to bi third born mi towo yen o jade ti mo wa wa ti mo se wa se kini mo wa wo pe olorun je ki kini bote mo se lo si ori phone mi mo kan check ni mo kan ba ini yen fun wa ri pe mo test run e mo kan ri pe owo yen bere ti jade die gba to kan ya bayi mo kan ri pe everything kan clear ni won lo ba ore mi pe o da bi ko ti sele o olorun de wa ba mi se ni ojo yen ogun yen de se owo yen de iloko ni mo fi 10,000 yen mo fi ri oju pe lowo olorun mo re ofe to fun mi mo de tudu ko lowo olorun fun ororo ti mo gba oju yen tin ro mi lati bi 2012 ti ko kin lo ma se mi lera lera won mo lo ororo yen that the same thing mo tun ro pe ti ma se lo be yen kiki ni e popo lo ko lo titi mo fi sun ti mo fi ji mo kan a ri pe lati bi owo aro yen titi jo wa leku ni ro mi mo lati gba yen titi se ko ro mi je tele mo gbe olorun da
6: celebrate ni mo dupe lowo olorun fun promotion me ṣùgbọ́n nígbà tí mo délé ọlọ́run sọ fún mi pé èyí tó yẹ kọ́kọ́ ṣe ọ̀sẹ̀ ó ní pé ọlọ́run yọ mí nínú àìsàn kò jẹ́ kọ́fọ́ ayé bá mi ní june kò tí wá bí ní june yẹn ṣàdédé ni mo ṣàrí pé apá ọ̀tún mi gbogbo apá ọ̀tún yìí ó ṣàkúrìrì gbogbo ẹ̀ ti kúrìrì tí má fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí mi ní rọ́rùn sọ agogo tí mo máa ń lù ní morning devotion tí mo bá lù báyìí má lù lulú yóò tún lọlẹ̀ jáde ní kí ló dé mo ní mi mọ̀mọ́ lọ́wọ́ yìí mi rí gbé mo ní ìwọ ọlọ́run mo mọ̀ jẹ́ ìfà àìsàn ló gbá mo sì kéré ọlọ́run sàánú fún mi ọlọ́run torí àárẹ̀ àti torí àwọn ọmọ mo ti wá bíbà yìí ọlọ́run sàánú fún mi má jẹ́ ń wá bíbà yìí lásán mo wá sọ fún ọlọ́run nígbà tí jáde ń sọ̀rọ̀ pé àánú yanjú ẹ̀ yìí kò ń ṣe ìnagijẹ mo wá ní ọlọ́run tó bá ṣe pé a sọ pé àánú yanjú yìí kìí ṣe ìnagijẹ gbogbo ibi tí ara mi ti kúrìrì ó fún mi ní àfíà ní ìbánu lọ báyìí mi lè gbé ẹsẹ̀ bí máa ṣe ní musa ń dọ́gun ara mi tòdí ẹ̀ sẹ́ni gbogbo prógrámù táwọn wá bì mí ò pa jẹ́ o mò ń wá túláàsì ni mo fi ń wá màá lo agbára mi tí màá fi lo sẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí mò ń lù pé ìwọ ọlọ́run sẹ́ èmi ò fẹ́ fi àìsàn ló gbà ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àánú yanjú ẹ̀ ọlọ́run gba gbogbogbò ó jẹ́rìí ara rẹ̀ nínú ayé mi ọwọ́ náà ni mo fi ń yan ọlọ́run ẹsẹ̀ náà mo fi ń yan ọlọ́run
7: hallelujah
6: jésù kò pọ̀ ọ̀pẹ́ mi ẹlẹ́ẹ̀kejì
5: mo so nipa pro adura ti mo ni oku meji mo mo pe olorun ti yanju re ni wakati ti mo wa yi mo si ti ri owo agbara olorun ninu aye omo na lowo lowo mo si mo pe olorun alaanu yo
7: yanje patapata lo hallelujah
8: o da mi loju pe gbogbo yin le ti gbo oro eri mo mo pe bi iwo na ba gbagbo wa ri ogun olorun sori ipade dile anu yanju e laaro yi tin ba tin ku olori kan ni je kemi ati wo na ka pade ni le anu yanju e mo fe ko serious pelu oro ara re ma foro ara re sere ma foro ara re tafala gbo olohun lo le gba o ninu ogun to la koja yi ohun to n ba fa yi olohun nikan lo le gba o mo je keni keni tan ri wi pe emi ati wo pade oga Gbomisa ko se ni kankan to wu lati ranyan kankan lowo t'Olorun o ba fowo tokan re wa Olorun lo le fowo tokan olore lati sanu re je kemi ati wo pade laaro yi ago meso abo laaro yi nile anu yanju e enikan ni nbo hey ile anu yanju e wa ni eyin Miriam Hall ni idoju koju Olororo Estate ni yana sapati ni Gamma Road Ilorin Kwara State ago meso abo aro ini eje pade aye one on one counseling ma wa gbogbo eyan to ba wa fun igba kokko to fe ri mi ni ma duo ti ma ri ma de ma jise oluwa fun e hey pemi sori number yi to ba fe bere fun ona nikan ni o 08032404977 08032404977 alafia fun o dabo
9: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyerin, nyerin.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi kaakakiri agbala aye pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank oni lojo thursday happy new month enikan le tun kiwa asese si di osu ni oni lojo keji today is 2nd 07 2026 oni lojo keji osu ele keje 2026 gbogbo eyan omo lojo bi mo kiyin po rire ni bi to ba wa dide ma bo ni bi pepe mommy e dide daddy e dide e pe yawo mi ba se ndide bo se nlo si bi pepe yen orin ni o lo fi dobale nbe orin ni e fi kunle pe baba mo dupe temi engineer

gbogbo eyin omo Olorun nibi to dobale bi te kunle si e se kigbe akiri sore mo dupe lori oro mi iwo lo jege aye mi ogba aye mi o ti wo danu loju ota won fe gbo pala ko yo mo ti lo se ka ni bo se yi ko tun ni omo yi ka o si seyin o ti ka ninu we Psalm 41 verse 5 o ni awon ota mi so ibi si mi pe ijo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run e fori didi sa e fi didi oba ti o je kigi ogba re o wo danu gbogbo eyin omo Olorun ka kakiri e tun fori didi kan jo ni seju kan just one minute.

mo gbe eyan omo Olorun fo oke ko nira kiri sore ose o ose o ose o bi awada bi ere lo wonu osu keje mommy awe wa di number 2 loni awon eyan tun ti se bi an se mo se won ni afa awon eyan 20 ni 50,000 awon ti an morin ti won le ko ti an le gbe enikan ni bodin ti ri awon ti an le maime e lo sori temi tayo dekunle lori YouTube tabi lori TikTok temi tayo dekunle tabi odekunle Epaphras awon 20 won mo won ko ni pade 770 boy tabi ni ojo keji ni on the 8 tabi on the 9 lojo birthday se mo pe convention so mo birthday yawo mi enikan ni woli won bo gba won eyan ti mo ankara lo bi ile bi eni kini ah nkan ti ku ni bi ofisi sa gbogbo eyan mo comfort life e ku murale lotun lo si ipade ajodun to tun ni outing ninu mi le ti be speaker to yin tin be nwaju mi mommy eyin wo le gbagbo pa kiri sore nlo sanu e o si tun gbagbo pe latun su yi lo half to ku yi yo sanu e ju bo se ro so e le ba wa hallelujah meje a wa fi ogo meji kun to ra wewe odi meji loni enikan ni woli kin lai break be nti eri momo mo nbo somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun messiah ni anabi e ba gbagbe omobirin kan lo side ara testimony ojo sunday testimony jarun niyan gbogbo eyin sona church e jide nle e nlo si sona church gbogbo bi te ti mo se pade sunday ibe le ti lo pe siba siba ni ago mejo ngba ti o ba fi di ago mewa abo ma lo sori facebook ni isin odekunle Epaphras oh atun lo se bebe aside osu yi ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju rere iyen nikan ko ma bere si soro mo ti side e ita fi mu fun convention odun ni yen bibeli ni eni to ba ri aya rere fe o gba oju rere olohun baba to ti mari so fe oju rere wa yawo kan to ba da e wa je so bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani ati bomi to ba tun di 12 loni gbogbo wo tun pade a tun pe siba siba eni kan ni woli kin la fe fi break kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen eni kan ni watermelon la fi break kini gbengbe tawon awusa mo ta watermelon la fi break pelu eyin meji pelu candle wa eta loku lana e mu pade mi ni Facebook TikTok YouTube odekunle Epaphras ni igbaradi fun convention to wole bi awada bi ere e mo je mo nbo akiri sore mo nbo laarin seju kan e je n to gborin soke kin to pe

0: gbogbo eyin omo Olorun ma pe sister iwole bayi bo kin to pe wole kin gan ni tolorun ni yo mo bo lo ni second half yi kini omo tele yin lo ni osu keje yi oluwa ni wa bere si ya won le by favor nipa oju ere Olorun Psalm 102 very popular place kosi bi se soro oju ere ti ni kese bibeli ni verse 13 oni iwo dide Olorun ni won so yen o iwo dide iwo si sanu fun sioni e wa fun koyin si oluwa dide sanu fun epafras o wa so nkan kan idi ti o fi sanu mi oni nitori igba ati si oju ere si ni toto akoko na de ja lo waju ko ja lo seyin akoko mi de lati gba oju ere gbogbo eyan omo Olorun ninu convention leyin oluwa ni akoko e de lati gba oju ere se ri kandu to nbe lowo yin e ara yin o an yo lo titi ta fi lo tan in to ba yo ku in your da sinu cream re ni enikan le da sinu cream be ni oh my god ko si bo se mama ba wa gba won adua ta ngba yi ti emi awon woli oni se oni oju ere bibeli ni asiko lati se oju ere igba yen akoko na ti de favor kini won pe be gan favor e so pe favor so pe favor this is an unmerited grace ori ofe to le salaye ni and kindness ati ki won seyan laanu that is receiving something positive that you don't deserve ke yan gba nkan rere ti o ye fun mi mo boyo le fi agbara se ami ore to le salaye ibukun to le salaye anu to le salaye mo ni ki won pe kan lati osu keje oya gba in the name of Jesus Christ eni kan ni se yen wa wa nu bible Psalm 84 verse 11 egbon ti bible so oni nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo fun ni ori ofe ati ogo mi mo bo yo le se ami ko gbe to ami yen mi laaro kutukutu gba ori ofe lo fe li ati ogo o wa so ko si orere ti yo fa seyin lowo awon tirin dede ko so orere ti yo fa seyin lowo awon eni tirin dede gbogbo eyin te gbo mi laaro yi mo wonu jibojibo ase ledumare lo ki won ma fi nkan re wa okan ki won ma fi wa o in the mighty name of Jesus kini won pe ni favor in ti won pe ni favor ni divine blessing ibuku orun that is you will begin to experiencing God's goodness and approval eni kan ki ale so le ibo yen o bere si ri itewo gba Olorun ki wa se niyan nikan ati gbogbo re re that is what favor is all about gbogbo to ba yi aye re ka gbogbo o wa ma lo ni welemu ninu we Psalm 2 egbon ti bibeli so ni verse 8 and 9 mi fe wa su la re bo o kan se mi bi ki n soro ni poju ere mo pase gbogbo bi to ba gbori de laye ki won ma foju ere wo egbon ti bibeli so nbi o ni bere lowo mi emi o si fi orilede fun oni ni emi o fi awon orilede fun oni ni ngbo Olorun ba gbodidi ilu leyan lo to lu won ma fun yan ni ni ati iha opin ile li oro ile re ma fi ile fun Olorun so da bule sowo this is the voice of God opa irin ni iwo fi fo won iwo si run won womu bi ohun elo amo nigbati Olorun ba mo tun fe sanu eniyan ko tun wa ni je ki pa aye oka to fi aye le ipa ota oni kawo atawon mo re eyin omo Olorun e won ti sister ina so bo la wa na anamo enikan to wa ni ki njo ki tun oro egbe engineer e ja mo re ki n to ki baba mi baba re Femi Emmanuel baba lojo bi o egbe ra nle dide baba mi baba re Femi Emmanuel mo nbo
1: oruko mi ni Nathaniel Ademide emi ni mo jeri ni 2 months ago pe Olorun se moto fun mi ni last year September October igba ta sese de IBB main auditorium so baba mi wa soro won so pe awon fe ra transformer o cha so iye to pusha so ninu o business mi mo sa se iwon ti agbara mi le se won a fi owo yen so
2: mbo mbo sese gbo nkan sister iloja denjo ni ku ra moto eyin te ba ranti to ba ranti o wa njo nu leyin gba ti an si so be tan won wa gbo ti mo nso pe ah as if era transformer torch if era transformer nilo transformer bi mo ni anilo gbalẹ awon ko dide na ni so awon na wa jade won mu owo latako won won ni e ba hard owo yi ninu owo oja re ni o ibi won ba de niyan oya ride on
1: yes so iko ti mo wa fi ori owo yen so ni pe ko to di birthday mi odun yi ipe ki olorun jo ninu anu e ko fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan
2: nice so elo ni owo yen e mo binu pe mo fe bere owo te san lojo yen elo le ko fun mi
1: 1 million naira ni sir
2: o ti sun ko si se n to pe owo mi o di ta lo fe follow ni 500 ta lo fe follow ni 1 million o kan ro lati nu e ni pe ah ah church mi ni bi mo le fe le siregun ki lo wa ri ki ni resort e won la won fe big shop
1: so mo ni pe mo fe big store big one of the biggest perfume store in Ibadan so iba to di April owo moto yo so
2: iba owo ki lo yo
1: owo moto
2: nice
1: so gogo to ti mi pe iba ti mo ti ra moto pe ibo ni mo tun ti fe ri owo lati gba store mo si ni je ni savings mi bo mo sa dupe lodo olorun pe olorun saanu fun mi lai ni teni kan ninu bi olorun se gbe lowo bo se se fun mi olorun se fun mi
2: lai ni kini lo
1: lai ni ran lowo eni kankan ninu
2: ran
1: lowo olorun bi olorun se se
2: be ni sa
1: olorun se fun mi ju bi mo ti bere lo mo dupe lowo olorun ipe lara owo business mi ti mo yo tash die ni bibe ti mo fi fun olorun olorun ra moto fun mi olorun tun fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan mo da gogo ope pada fun olorun lara yin
2: e je wo shop won let me see eh yes ah ah
3: e je kekere
2: o ti ri nkan ẹwọ tí 1 million lè dà káà jáde láì ní ọwọ́ ọpin kankan owó tí wọn máa bóòsì àfìgbà wọn bá kú ọmọlẹ̀ àfìgbà wọn bá tó bọ́ ọsùn tó fẹ́ẹ̀ dákú we are raising billionaire not millionaire again in comfort life mission international ìwọ ni ọbára rẹ sọ̀rọ̀ kó o kó lẹ́gbẹ́ ká máa rin ṣe kínní kan èmi mo ní ẹ fi nǹkan mọ mo sì ń wo ayé sísá yìí láti kéńkèlé tí ṣọ́ọ̀bù jò ní ohun tó kọ́ ìmọ̀ ayé rẹ̀ sì ń dá sí lójú mi ń sì ń dàgbà sí ìyípadà ńlá sì ń débà ayé rẹ̀ aláwọn obìnrin tó ju ọkùnrin lọ ẹ̀yin ọmọ kéékèèké young sister let this one challenge you you can start small everything called big today the ẹwọ ṣọ́ọ̀bù sister kì í ṣe bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ni systematically bá a ṣe ń wò díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ and look at the shop now and this is not èyí dá this is an excellent sister imo na wo si o ni wale ipe mi o mo gbi o ga lo ni mo do da won opin ti won fe fa ko your brother kan mo ti ri nisin to nsin adie iseku si oje ki brother mi o ni apojo so si elei ikan ninu awon to ti jesu nbo wa bani eyin brother tamara a fe mo gbo testimony ti yin na lo ni ko nbe ijo ni ti mo ni eyin eyan wa mo so tan be se bere small only few men awon opin die awon opin die e ma je ki ti wo da bet eyin opin te wa nu church awon opin sun kale ni isin anu se mi awon pastor ti an lawon obin ori nkan se nibi ti nkan lo yi mana kapara da haladusha mo na wo mi si o titi dojo ogbo re wa ma lo kini nice gbogbo eyin omo olorun eyin wo le ti sun re majemu yin on la kale yi eyin wo le isanda mewa ore majemu di ojo meji loni leyin ojo meje leyin 7 de mi oni so ore majemu mo gbogbo eyin te ba fe sun ore majemu yin o bere lati 2000 5000 10000 mo si kilo fun yin mama try lati san to mo na o mo na bi ti ri o gba daddy e try re Psalm 50 verse 5 oni ko awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu
0: account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin oba wa wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade olufe oni lojo Thursday gbogbo eyin te wa Sona Church e mura o ago mejo le pade emi o lo sori Facebook ni isin ni ago mefabo nta mbabo lanu latun mo yewu pelu kandu wa to ba tun di 12 ma tun appear lagbara Olorun eni kan ni woli kin na fe fi break loni aso pe kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen watermelon pelu eyin meji meji on ta fe fi break loni yen o si di 12 beyan ba gba awe ti o ba gbadua ki sise ife bi pare ni lasan ni ko to di pe ma ki baba mi baba re Femi Emmanuel e je nfele iwole
3: oruko mi ni Oyesile Bose
4: adara fun yin
3: mo pade pe yi ni 2024
4: 2024 le pade
3: ruka omo yo nla lu mu de church
4: ruka omo yo ni
3: ila
4: ila ni ya ti enta se nbe mi bayi e ba npe ruka o
3: oni da duro lohun na
4: oni da duro lohun na e ba npe ti e na e ba npe so wa nbi bayi sister ruka yat omo yo ni la e ma bo
3: oni da duro de ni emi na mo ti bi omo meji tele
4: okay
3: omo yen ti wa pe 8 years
4: e te bi last yen ti pe 8
3: be
4: okay
3: ade tu jo n se meeting ade jo n wo mo o sha invite mi pe olohun odidi a sha mo n wa bo se wa di 2024 ninu osu kefa e pe program awon ni bisi ajo wa na eni ka lo ofun pelu omi mesan eni ka omi agolis yen mesan
4: emi mo so be
3: mo sha ra omi yen e yo kan mo ra eni ka mo ro omi si lara
4: mo ni e ra si ko mo ba di gbese ko mo ba se pe abi an fe dogbon to mi ni ere yo kan e mo ro mejo mi mo emi o ni se n tolorun oba ran mi mo gbadun yin
3: ti ma ti mu mi yen omi first time ta oko ra omi bi bayi ni mo mu
4: otan
3: di ijo elekeji mo ti wa ro mi yen bi mo se mu mi yen mo ti lo gbe si oyi ota mi bo se wa di je ka to ko npo ga mama ni en to ba ni 1000 ipe ko fi sile ko ma deja ko wa so pe bi omo temi wa bi mo a se so yen mo san 1000 naira ba se san kaluku bo sita bo ko to di gba yen ti ba nsunkun ipe wo lo sanu mi iwo dadu mo se pade photo yen ati mama ati baba Femi nu ame mo pade re ni Facebook ni ojo arugbode mo sa mo ti ma ti ma gbe photo yen si ma n to ba je pe omo si wa lara mama omo wa la odekunle omo wa la baba baba mi to je baba Femi nu ale ko yodo omo temi na fun mi
0: wa mo ba nbe lara baba baba mi baba Femi Emmanuel omo kara won baba o egbera nle dide gbogbo eyin omo olohun kakakiri agbalaye ninu ile mo fe ko mo ba mi so tele ko mo ba mi gbadua fun baba mi baba re baba Femi Emmanuel awon omo July bi yawo mi se je July olukiki eyan ni won ah baba Femi Emmanuel baba mi niyan gbogbo bi te ba wa be ba n gbo mi anu alai lodi won igbedide alai lodi won igbega alai lodi won mo so pelu ase ko kan yin sa egbo e o to e o dabi aku oka baba 120 is your year sir you will never have less we celebrate you with all passion gbogbo awon mo comfort life awon mo yin won sayeye yin gbogbo ijo living spring an sayeye yin gbogbo eyin omo Olorun nilu Ibadan nilu Eko ni gbogbo bi e ba tin gbo mi the presiding pastor worldwide of Living Spring Chapel International baba mi baba re Femi Emmanuel awon won mark birthday won loni gbogbo eni to ba wa yi won ke mo ba nki won o se se ki babo wa leko laaro yi church won to wa ni Keja gbogbo eyin te ba sumo Ikeja e lo be Living Spring Chapel to nbe ni Keja ase nbe lara won ki se bi nkan mi olufe to ba le ra pa lawo be won ni service two service won se lawe ni Keja imi yo bere bi ago meje bi ta won so na church wa kakakiri na se wa ah bo mo se fe ki baba long life and prosperity. Eleyi oni je asemo yin loruko Jesu. Kin ton gbadura fun gbogbo awon omo Olorun ti an bi e ba.

0: o kira fun baba Femi Emmanuel gbogbo eyin omo Olorun gbogbo eyin omo Olorun e ma ba upload picture won ka ka kiri lori status yi e ma ba nki won lori Facebook lori YouTube e kan upload won e ma ki won mama yi oro to so debe ni asembe o lo se gbadura ti won no ni ni testimony oya e je ma gbo
1: omo si nbe lara wa amu mara mi o ina piti baba Femi Emmanuel no gbo
2: ti masa ti ronu nkan ti mo ma nse yen masa nfo te ma da kile kule ma ni o ya ase ti mele baba Femi nu ani o ya do omo Femi bosa oko mi ko do omo fun mi ase ti mele yan meta ku pa oko ko de yo kan ko di omo Femi atoko
1: olorun meta lokan
2: bo se wa di 2024 yen ni 31st baba mi ni ka be to ba wuwa mo ni olohun omo ni emi bere lo to mo ta banga ni 31st yen owo banga mo ti ni ma san pe ire ti mo ri nbe o mo ti
1: e mo ta banga
2: ti ma bi mo de se ta mo ti ni a 5000 to ti ba oni 80000 80000 na ma ri lori re mo sa ni ma san ere ori owo yen mo sa baba mi sa pe 10000 naira mo sa ni ma buster pe mo ti e fe fi kick ni yi pe boyo lo yondo omo fun mi 2025 mo sa se kire mo sa bole bo se di january osu keji mo sa lo ya scan won sa ni mo ti loyun ibe scan na mo ti oju ese na mo sa ti ran baba pe mo loyun ah awon yan ni kilo de se mo
1: say you say family plan ri
2: mo se ri mo se
1: odun melo
2: bi mo se bi omo ti mo bi yen mo se family plan lapa
1: okay eh ti wa yo ni
2: mo ti yo ti pe ko lodun kan gan la
1: eh bi yo
2: be ni mo sa yo gba ti mo sa yo mo
1: se suwa se original family planning fun yin
2: mo sa se yo mo sa ni a mo loyun se bi joni ti mo wa ask any block ni kan lo se mi mo ni olodun te sa ogbodun mo sa pe oya enta jo wa so mo ni a se jo wa bi ba mo ni a mo islam a mo ni mo ti loyun kini kan sa ni a o lo baba mi ti se nu ati gba en mo sa wa bo ejo baba mi wu pa on lo mu mi debe won o de ti bi mo
1: awon e bi mo ri nti won eyin wa bi
2: ben
1: you know come on omo fine
2: but
1: eh
2: mabu bad
1: mabu
2: bad
1: emi na wa fun loko tori jesus lo fun yin lomo yi
2: man tu
1: e fo re yin ibeji e wo mo won bo se fine bo se ri un debora lo pe nice mo yi o komo yen emi na fun debora bi n se bo so mo e loko niyan gbogbo omo ti won in le kayo omo ta ti bi gbogbo eyin omo Olorun inu Jesu la yo pin si inji o lo gba Jesu ina e je mo lori Facebook gbogbo eyin so na church o ye oya oya mama gba awe loni o daddy e gba awe o ago meji la break o baba si ti break o le je nje to ba wu o but watermelon ateyin la koko fi break gbogbo eyin omo Olorun to ni da mewa to ni ore majemu e oye mu jade e lo account number yi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi eyin o ba wa wole e lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International niyan no gbe jade iwo na bere niyan oni lo pe ojo keji bo ba ri se lana se ti e na loni akobu okele ni ki ra won obe o si tun ku ojo marun ti mo fi so eje nse bayi eyin omo Olorun ti won bi te mark birthday eyin loni da atawon ti mark wedding anniversary won eja side we Jeremiah loni o Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 oya eyin omo Olorun ti won bi loni eje gbadua so ori ninu odun yi iran lowo ko de bayin lojiji lagbara Olorun oye mo mu number 1 ninu gbogbo te ba nse happy birthday long life and prosperity mo gbadua fun yin ni o adua yen yo si mo yin be la won to mark wedding anniversary won na loni anu ko bu ayin kan in the name of Jesus Christ God will bless you gomina wa e sa se yori lodun yi gbogbo student ni o sorire lodun yi atawon uniform man alaafia ni fun yin studio e sorire in Jesus name anybody mo fe share testimony mi oye lu number 08088 71 65 66 08088 71
0: 65, 66. I send the message, you are blessed. It is well with you.
3: You cannot control me. You cannot. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really awesome spot right there.
4: We know exactly how that feels at Diamond FM. With good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme.

0: amazes me every single time I listen to Diamond FM after a long time away.
1: Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
0: Yeah, that's right. There's just something about how the amazing programming, the content, ooh, the music blows me away every single time. And Diamond FM, it's memorable radio every single time.
2: Hey, you're my boy,
3: yes, sir!
2: Si alafia lewa.
3: Alafia, nisa.
2: Alafia, Christi, konifisile.
3: Ami, Christi.
4: Gbogbo eniyan eti owo mejeje ninu Psalm 23 oro ti gbogbo yo ti gbori ni to so pe Oluwa ni oluso agutan mi emi ki yo si alaini ije mo pe Psalm eyo kan yen o le pari ogun aye e gbogbo n to need wa ninu Psalm yen akoko ni pe o ni oluso agutan re number 2 ni pe o ni salaini Emba ti sami lati oni lo oni salaimu. Number 2 oni bi emi ti le rin ni afoni fojojiji ku emi ki yo beru ibiko nitori ti iwo pelu mi ti o ba ile sami laarin ojiji ku Oluwa ni ti e ba isami dada pe ohun ma gba yin ena won soke laarin ojiji ku ti omo re wa Ego, talonje ya jamiu. Oluwa ni ti ya jamiu bati dake. Ti o sami lori jamiu. La ri o jiji ku ti jamiu wa. Jesus Christ. Iru ura o ku jamiu na besi wa jumi. Ya jamiu na resibe ye. Na resiwa jumbi. Ya jamiu. La ri o jiji ku na resibe ye. La ri o jiji ku ti akobi e wa. Gbogbo yin te wa mbi te ba ile sami laarin ojiji ku ti oko re wa emi kan ti yoju me o le gbodo sami o le fe pa yan o le fe mu eje laarin ojiji ku ti aye re wa oya Oluwa ku oye Olorun Fomeni fire Now we make ye ti e ba gbo ti e sami won ni ti o me bo nu koto won ni ti aye e bo koto ki ani ra pariwo pe wo o le loruko ti e to ba pe omo re o kin se jamiu so pe e ti jamiu le e ti omo mi le Fire! Ewo, ema lo, Oluwa lo ti sanu yin. Nigba ti wo bi gbogbo eyan na won si mi. Igba ti mo se program kan lowo, na won si bi gbogbo eyan. Ba se se program lowo, ni a ba si mi loju, ni mo ba ri nkan kan. Mo ni Oluwa ni ki oko ati yawo ye, kan ku onu le won. Ase won re ti le yen ni. Mo ni kan ku onu le yen, ko to di on the 15. Oluwa ni tan ba joko si le yen, wi pe isele banuje fe ba won. Ni iyawo ba gboran iyawo ni awon wa owo awon gbale mi won jiyan pe daddy se e le ba wa praise le yen ni ase ki se gbogbo ota niyan mo ba gbe ota kan wa ta mo sa fun tori bibeli kan so pe e gbe jesu omo owo yen e gbe sa lo nitori erodu fe pa ta ma le gbe jesu sa lo mele mele ni wo to ni sa pariwo pe aye o le ri mi mu o somebody amen Yes, Oluwa wa. E fun mi ni fire meta je me.
5: Oluwa lenikan an bi, ki se wo lo o se fun re, o be enikan gbebo, o ba enikan gbebo, o gbe nitori enikan ni. Oluwa so fun mi clearly pe to ba jade, iwo lo ku ba se de leni. Jade si ta ba, tori o help eniyan ni. O wa ba gbebo pe ke, ora ipara ni eniyan, I don't know. So sa ba gbe ko le yi. Kenny Elimon Kuni, Maka 103, Toba Tijade, I'll cancel or renew. One, two, and...
6: Run power!
5: Eya bo lo se gbe ya.
6: Daddy o ti pe kin to ma wa bi ni.
5: Okay.
6: Ara junior sister mi e to bi le mi se keta. Won gbe wa lati
5: ka lo.
6: Are o ya gan so. Awa lo so da fun ewa ni ka gbe bo.
5: Afan yen le ba gbe.
6: Mo gbe kin to ma wa sadu ara.
5: Ka to mo wa rugbojo. Afan yen lo ba n pese ebo yen.
6: Be ni sir.
5: E wa ti gbe.
6: Emi mo gbe.
5: Kini ebo yen kini content.
6: O ni ka odidi eran gba yen ka fi se.
5: Odidi eran gbogbo ele gbe lo. Oya ma jemo ebo fiole. Ase ebo gbamu jade lara le ma jemo ebo gbe jade lara le besoke kin gbo wole omi ti ara yen o dina ase ko wonu e te ba ti lo mi mama ara o tu e to ba ti mu pe water yo kokan ni ara ro ke to jeun iwosan je ti e ara o ni niyin mo ki ologun gbogun e lo karamo ni omo alafia in Jesus name. Wo na gbe bo ni eh
6: be
5: ta lo ba gbe
6: daddy oko mi ni mo ba gbe
5: o boko e gbe ki lo se
6: mi mo to se but e ko
5: mi ki lo se to fi ba gbe
6: mi mo to se o kan ni ki assist o na ni
5: oni ko ka assist awon ko gbe bo e ko na fi sibe so o bere nkan kan pe ki a fe gbe bo le lori
6: no mo ko wa assist
5: o kan ni ko ba won gbe nbo lo gbe lo
6: junction ni orita
5: lorita
6: check
5: rita meto

pe iko gbo bole kalami woro agba mi aye o de lesin mirin ele ta mo si relegation o gbe won kuro sugbon won de ipele asekagba idije president federation cup niyan o je je niyan eyan nipa ti kabiru dogo mo ti gbe debe manager beta obada gaga mo si nbe laarin gbogbo ile wa nigeria o ya je ki nboko lo ba o le lanfani lati dati e mo nguraye Gabby Cosino, and it took down my leg with my chauffeur Balewa, Monson Patari, Senator, Unadi Woko, Roger Bakaji, I like I be Matapoto. Orí daraya eyan leg bi ma sofi agba ore wa senator nedi unwoko o ti je ko di mimo gbarata eyan lori bo se je wi pe ipa gba ballu super eagles ile wa won o lanfani o lati lo kopa ninu idije ife ye agbaye tin lo lowo lori lede mexico canada te america o ni jugbon o ngbagbo pupo pupo bi pe se fe gbo awon gba ballu ile wa Now one be Victor James Osimhen, Ademola Lookman, Dey Matari, Alex Iwobi, Atawotoku, Oni won keko pupo pupo. Eyan, latara ipa gba bo lori le de Morocco. Ele ti won faja, eyan ninu igidije. Idije fe ya agbaye tin lo lowo na, o leleyi, yo si wa mu imuri ba won. Eyan lati pe ki won sese daada, ki won le lanfani lati qualify, lati lo gba idije. Ife ye agbaye todun 2030 gege bi nadi unwoko gege bo se gboro yan se mi leti lo ni faranjogi o le mi lanfani lati farabalẹ jeyin temi lo ni faranjogi niyan o o se je niyan o da papapa o to di pe mo ma lo sile okere finally e je lo sode rawa gbe balu omo bibi le wa nigeria Ele tin ba ni lo kire gagaga niyan ama e ori le de gesi Englandi o nbe gagaga lalaye lanfani lati duro si lowo ta we nenu ipa gba bolu Coventry City niyan ta ni mo npere mo so nipa Frank Oyeka to je ogbon tagi irawa gba bolu adare gbogbo mo e je leyin mo we pe ni to je Director of football, enya ninu ipa gba bolu Coventry City, Big Gives, o ti soro chalaye ide abajo, ele ti won fi gbe ipinu kale, da won fi wo wipe, egbo eja kuku gbe tare, Franco Yeka, eja gbe lagbe to lati lagbe patapata porongodo. Lati pe ko wa ma lo dollar lodo ti wa, won ni ko se lori pe kire, omo yen o se daada, enya na ko to wa lo ayalo, enya ti won fi so wa so fa si won, o ni o se daada, o ni koda. Bi mato yen, o lo mo yen gagagan, o lo sokufa, ele to ja wi pe won fi lanfani o, enya lati gba o ni igbega, wa sinu idije. Igi agbokuta tori le de gesi lati bi odun 25 bayi eyan 25 years oni sodiabo ta ba wan soro nipa gbe bolu eni omo odun 28 na 28 years o lo se daada eyan ni sa igba bolu to koja yen eyan gba to wa yu lo ayalo lodo won gege bi tare Gives, gege bo se gboro yen si mi leti roni faranjogi o gagaga le mi lanfani lati jayin temi beta o ya se kin fa ko lo fa bi ngbe si yin leti beta wi pe Frank Oyeka o lo ja wi pe kire o darapo mo ipa gba bolu Brentford eyan lati nu ipa gba bolu Midland la lodun 2021 ele to si ja wi pe ninu osu keji to koja yi o gagaga ni ipa gba bolu Brentford de won bi sowo gege bi ofa gege bi ayalo se Ipa gba bolu Coventry City. O je je niyan ko be jode. O ye wasbo. To n gba won je de be ja won beta. Ja come up coaching lo. O ye gbe si won leti ki won dati won ma. Ko ma ba da ba mo ngboraye. O ye gba gba gba. Ra gba gba bolu gba kana. O je agba bolu lowo eyin. Orilede wa Nigeria bo so nipa Mike Emenalo alaye ti je ko di mimo o na egbo ipo mi ti mo di mo gege bi chief football executive na nle dije league lorilede Saudi Arabia o ni lowo ta wa e egbo ibi ati jombo o lo ndupa ndupa pe okun o ni bi ajode mo tu dupe o na mo de bo sugbon a le wa le jo te waju na tori pe ko si Ibrahim Diaba meji Emi fa suma won mo le bi mi ni o se te ba gbagbe e ro ti wi pe agba bolu yi agba bolu nigba kan na yi to ti je technical director nigba kan na eyan bu ipa agba bolu Chelsea o lo fi ipo re le eyan lodun 2023 to lo darapo mo bolu
kwese gba lori lede Saudi Arabia enye Saudi Pro League gaga ni yo o si towo ba de won odun meta ngba na lowo ta wa waye o ti wa je ko di mimo o lele to nse to o lo to je omo lefi gege bi e manalo na bo je soro salaye lapa be yen o kede to mi lowo o gbe sumeyin temi mi je mi so di leta o ye fere gege o ti di ni le okere eyin temi eyin ti Chelsea eyin temi eyin ti Arsenal eyin temi eyin ti Liverpool eyin temi eyin ti Manchester United eyin

0: Samana, we kwagba bolu baya mune, baba ti tu pada soro, enya nipa Mike Olize, olegbo, olowo gbo. Olowo egbo ipagba balu ri amade o le kowo yin dapo Jerry Mige Michael Olise awa o setan lati ra o ni koda be ko 500 million pounds 500 million euros wa o la wa o setan lati ra o ni sebi mo ti so tele tele ipa laye eyen are Ara ikwa gbagbo lori amade eyen Florentino Pere o ni alaye mo ti so fun e tele stay out of trouble oni gbogbo bo pe o fe gbe Michael Olise kuro lodo wa ye oni kojo lake kojo loko Chelsea wari Michael Olise ye ro ja wi pe o jo bi ipo ti nfi fe han lati lo sinu ikwa gbagbo lori amade gege bo se je pe ibasepo to lorin be laarin ohun ati akegbe re to jo mo bi bi orile de France eyen Kylian Mbappe eran ti wi pe ati won koju ipa gba bo lori lede Sweden eyan loru lale je ta moju anakon omo yan lo se ran lowo fun Kylian Mbappe te ba ri jubilation awon mejeje yen e mo pe o jo bi pe nkan be nbe o je je gogogo niyan mo ni farabalẹ gbe sumeyin temi beta o de pe papa aso le mani gbagbe o jo mo bi bi ori lede ta lo won soro to jomo bi bori lede iye jamni oje won so nipa Oliver Kahn o ti soro jalaye o ni seri orogun ti nbe laarin Cristiano Donsato Lavero Ronaldo ati Lionel Andrés Messi o ni seri orogun yin o to di ta tun le riru e iyen lagborin ball alafese gba lori lede agbalaye o lo ma pe o ni se wari awon mejeji o ni won ka si ara o ni gbogbo pe awon kan gbe kiri pe eni lo daju eni lo daju o le kuro ndie o ni se awon mejeji yen o ni won koja gbogbo nkan tawon eyan foju wo o nitori pe awon mejeji won se daada o la ti le gbodo paro gege bi Oliver Kahn o je gboro yan si mi loti o le mi jayin temi lo ni paranjogi o da baya mone won ti pada kede o won ni won ti ra irawa gba bolu omo bibi orilede Morocco yi lati nu ipa gba bolu PSV eyan lori lede Netherlands won so nipa Ismaël Sabari won ni won ti gbe owo toto milionu lona adota euro eyan 50 million euros o gaga ni won fi gba mo ologun lalaye gege bi iroyin yan bo se nbe lapa bi eyan nipa enu omo odun 25 na 25 years of age o ja gba bolu lapa waju o gaga le mi jayin temi lo ni paranjogi agba ti nbe lapa bi o da papa ko to di pa agba ma lanfani lati ma kade kan danu si lapa bi leri asole ipa gba bolu Italy ipa gba bolu Germany lowo ta wa eyan Manuel Neuer o ti je godi mimo olohun o ka ba mo o lo fun retirement o tun pada wa atu wa ja kuro ninu idije fi eya agba oni mi ka ba mo jare o le kuro ndido oni mo ti se se takutaku na seyin Manuel Neuer o je asole mani gbagbe eyan fun ipa gba bolu orile de Germany won lo ja mi better akona loni oni ipa gba bolu orile de Portugal atori lede Croatia dan won ma lanfani lati koju ara won de wari lori ifesewase ti o waye oru ni o waye ajin tete agogo meji la oru oni o waye olukọ nipa gba bolu orile de Portugal won soro nipa Roberto Martinez o ti jero salaye o ni seri Luka Modric ati Cristiano Donsato Lavero Ronaldo o ni sera won mejeje oni nkan gbanu ton lero won o oni tori pa won mejeje oni je mo pe won ti jo gba bolu re ninu iko agba bolu Real Madrid oni te ba si wa wo won oni won ni jobojobo lapa won le da shamo keke oni so di abo ohun o mo nkan ti eni kokan won le se leni oni sugbon e ja jo ma wo bo Roberto Martinez o lo lanfani lati gboro yen simi leti lo ni ferenjogi lapa be yen emi si lanfani lati ja yin temi better o da papapa agba eku ojumo
1: Eko ojumo o kaakere agbaja ti gbo kan ni Diamond FM.
0: Ashun
1: don akeru mi ni oruko temi.
0: Ashun.
1: Azu ku bi fe agbaye se nlo were were. Awon Africa.
0: Awon Africa.
1: Tin jabo bo die die. O si fi han ibi ti ball ku si. Ni le Africa. E ri pe Congo lana. Won ko ja won ko gbo omi awon orile de England lati abala akoko. Ṣugbọn ibi ti

0: to e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa yin na gbe ipolowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun yin la wa olorun be pelu wa eleji re je ngbe body papapa bi ogodi wo ninu wero yin guardian to jade lojumo tuni kini won wiki ni won song gboro aye won ni egbe oselu adc won ma ko article be ni won kede chris uba gege bi omoye fun ipo are labe pepe egbe oselu ohun fun eto edibo ti o waye lodun 2027 ikangun kan ninu egbe oselu African Democratic Congress ADC eti won ni alaga apapo fun ikangun ohun leyi ton dari e iyan na fi obalagombe ni ojoru o ni o mo ti ko ipako so ni ruru gba yi so yaro yote leyi tawon yan gbe po yenu kire wi pe eni tin se gba keje are le wa nigba kan anari alhaji Atiku Abubakar ohun gangan ni omo oye fun ipo are ni abe pepegbe oselu ohun ni bi eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 sugbon ikangun ohun ni won taku won le fi jiga korun lojumo tuni o won je ko di mo wi pe egbe oselu ohun ti pari gbogbo eto abenu won be la won si ti buwo lo Chris Uba gege bi omoye fun ipare labe egbe oselu ohun gege bi weroyin guardian bo ti sere e laaro tuni won ni egbe oselu na ni o mo je ko di mo pe Alhaji Atiku ko ma fi gba kankan je omoye ta won o gege bi won ti so ninu atijade gba to woni ti se alaga apapo fun ikangun ohun ninu egbe oselu ADC Nafiu Balagombe o je ko di mo bi pe oro gbogbo lo ti yanju ninu egbe oselu ohun lagbon todo ti ah gba balance de guardian lo seri oro laaro tuni leji re o
1: to di cable mo gba mu lowuro toni wero yin ki se wire high tension lowuro toni bola se nlaja ninu egbe oselu ADC ajo IMF ti ni le Nigeria omo lokuna lati na owo ni ibamu pelu ida meji ninu 100 kan pelu idagbasoke ojo labe yen GDP o si salaye wi pe igbese na oni o tako ilakale laarin owo ti joba na ati nkan to ye kan fowo se gege bi di kebo se fidi e mule Christe Ebeke agujo IMF fun lede nigba tun soro nibi ipade kan ti papo pelu awon adare ile ise ni ilu Eko di kebo ro to ni ola
0: oda ogbo eleji re eja ma lo si abala keje to e aboku lodo re to oda eja ma lo si abala keje to ita pe ni abala lame to alayo lanfani lati so fun pe lame to wa won ti wa ni kale laaro tuni agbolenu bi jatajata ojogbon onila akaye ni dokita Abdul Karim Jima Edun ti won wa lati University of Ilorin better by far o ta won yo fi awada ko kere mi ko o Olorun lo ni oriba eja gba folon bo tin lo la won na ganu si loko kan ejeje HOD ni an leka ti won tin ko nipa oro oselu awon ni alejo wa laaro tuni ko to di pe mo gbohun lenu alejo wa oga ko ni
1: kako soprano
0: Adeyemi
1: kako wole Adeyemi ta wole mi
0: Ambo.

0: So, e kabo pada, so di eto yin eto wa eto a, tuk pale ro yin, ni kainda amore 3.7 oto wa, ni lorin, ni ipinle kwara. Abala kejire, takpe ni abala lame eto, alejo wa lo ni le kansi a wana ni mo wabrika, ni jime edun, ton wanje adare e kato ni koni poro shelu, political science, hata ni lo ni kpinle kwara ota wanjo fio, ba shifan so, awan yoku, wan wa ni sale ni afasi yoku, wan wo loki,
1: wan gawo. Samoko wan bo.
0: Wan gawo, amon na tine imbe na, tine imbe, bata by far ni. Lota ki ipe kojumo.
2: Eshe gawo, mo ki gogbe titon gwa kakri akbaye, ipe akaro, tita yungbora kuni diyo.
1: Ame.
0: Eje ka lo, soro to njale ba ile share de Nigeria, lori okune kan adeni adeyemi, Tony won yohun gege bi adare ile ise ijoba kan ile sare le yi ṣugbọn ijoba ni awon mo npa re ṣugbọn ta n ka bayi ti ka de ko to di lana towo agbere so fun are tinubu bayo nanuga o ni okunrin yi bi pe olose ile sare baya bi amila bi pe o ni ohun mo ri be kan ta n gbo ni pe won ni ajo yi o ni ile ise federal secretariat nilu abuja won ni ajo yi na awon kan fesun lede o pe ile ise yi na tan ni ka won na won tan won ara won mo yi bi pe oruko re wa ninu eto suna le Nigeria fun orun ta wa yi mo do won jo le fi wo
2: ah e seun kan en ni lati tun yanan re pupo mo akoko ti mo ko ri pe pastor won ni fe
1: satata o ti gba ti mi ni fe
2: ni fe ni satata we le to ri won ti clarify won ni Michael Adeyemi Adeniyi ni o ke se
1: Adeyemi
2: Ademi so won de je ka mo pe Mr. Taiwo Adeyemi mo te ni siru nkan bayi
1: o te phone gan microphone o clear
2: ah pelu awon intatirika pelu arakunrin yi o je ka mo ta pe toto ni intatirika pelu e ipe definitely eni kan ti se owo re o mo pupo ni bi eni ti o tin se bi an lu jibi tele tele ta pe nta rika ipe be ni kini nta rika won ti so ipe okunrin yi ninu wero yi ipe o ti claim ipe o je ambassador United Nations ton fun ni award ni India
0: ni de yi ni India
2: be ni eyi to je pe later on won je ka mo pe United Nations fun ara won jade sita won ni ko simi ta won ti siru nkan ba yen fun so ta pe le iba ti sele pe lokunrin yi tele tele a je pe definitely ise owo yi o da pe ko fe mo but ta ba wo dada pelu ton sele lowo yi yi je ka mo pe mewa on sele ni odo government wa mewa on sele o je ka mo pe nkan kan ti semi wa ti wa rotin eyi la ri ton lu jade amo to ti wa nbe te ati gboje lo ni kini ta ri ni pe n to fi mu arakunrin yi one ke si pe boya gbe office e o gbe wa si bi kan nibi tawon agbe sumo mi tan tin dan laamu gbangba lo gbe office si ni federal secretariat ibe lo ni office ti federal government deny yi ibe lo ni si ibe na lo gba won ton jo ba sise almost tiroren ni won pe la ton ba sise ibe na won occupy ton ba sise ibe na ni won tin interact pelu mission of foreign affairs at some embassies ton la won represent federal government ibe na ni won ti open ti federal government ti ori deny ipe open account ni CBN so ta pe gbogbo leyi ti won so sile yi ni toto sele a je pe nkan kan sele ni presidency ni system federal government to je pe ta ba sora ton ba ti moju to yo ti wa kaakiri ti o para doju system yen ru okunrin yi tun je ka mo ipe ni budget 2026 yi won allocate budget fun to si gbe wi re jade so gbogbo eleyi ni to wa pe be na lo si ri ohun point si pe nkan kan sele boya collaborator wa awon kan ta jo so papo lati bi le ise are ati to na wa ntoro je ka ma won gba appointment lati le ise are ni o si ni ye to nsa fun okunrin to ba won ri appointment na gba bo de pe ngba to won si wadi si waju laarin jo meji jo meta ti won bere si se wadi ni 2025 la gbo pe okunrin yi o para jona male ni
0: en
2: to
0: na
2: lowo
0: lati
2: to o ti jona male laarin jo meji jo meta ti won awon olopa ni 2025 ti won discover ipo okunrin yi oda pe ni se ru o bayi lowo en ti o ba jeleri o ni won ba pe ntoto ni hotel kan ba to jona mole to si ba won lo hospital to wa gbe oku re si won ri pe tani mo la yen o ti kun toto so gbogbo eleyi o call fun iwadi to nipa ki feragun me so to ba wa nbe fun wa fun awon mo Nigeria kini to nsele but to pe toto nkan bayi pelu eri tokunrin yi mu wa to pe toto lo ba fi die mule a je pe the whole presidency won ni lati overhaul e so that come on my embarrass in Nigeria pelu ru nkan bayi
0: e ka o bayi gege bi nkan ta yan fi lede pe to shun le Nigeria for don ta wa yi ile se joba ti Adeyemi yin so presidential economic advisory council as the presidential foreign intervention promotion council won ni eto se na tan gbe pe awon fun won o le die o je 1.3 something ni o din die ni 1.5 billion naira won bi kale fun won for nota wa unit osuna ah anika sala wi pe okunrin yi igba ti won gba mu to koja ni nkan bi osu kokanla olopa gba mu o gba wi pe looto awon to nkura ni ipare aye die lo ni bi pe won wa fi igbejo si osu keje odun ta wa yi to osu yi ena wo gbedeke e wo gba ti won ti bi lo se won bere wa di ni November odun to koja ati osu keje odun ta wa yi an ko ko da bi pe ile ise are gan po won mo loro to wa ni e ka wo ko rajo ati wa da won olopa eno ti jewo fun yin pe looto won ran lati sa ide ruwe re ni to nlo e so yin pe o jewo fun yin awon olopa lati nu osu kokan odun to koja on wa so pa ile ejo so pa gbejo re ni osu kekun ta wa yi se ro pe oro yi pe ile sa re gona to oro to wa nleyin
2: of course emi ro pe dodun to koja ni 2025 emi ro pe mo gboru nkan bayi to sele ni Nigeria pe won ni eni to foruko ojo Mr. Taiwo Adeyemi epo se ru nkan bayi so to wan so fun wa nisin pe o ti ko sele ri nigba yen o je yalenu fun wa la kokko nu then keji o ni fura ninu e mu yan ni last year ni November wa ri dajo si gbe lo sile ejo titi nkan bayi fun ra re do to wa so to ba tun sele ni 2026 ipo won sise pelu awon bye so I think all that pe nkan kan sele but keti kan ti dajo nbe tori
0: oh
2: ye ko lo sile ejo bo keti kan pe ka blame ka dajo tori ati ri fi mule pe to to awon olopa awon se wadi won bo se ko ri won wa ri gbe lo sile ejo lati ri pe won bere ejo re to pe to to bi presidency sin claim pe awon olopa won se investigation won se go so ko ri o ti je ka mo pe iru nkan bayi sele si won ri pelu gbogbo e ri tin fi ndaju si ta la bayi so ani lati gbo tenu re so to ti won mo ni 2025 ki won lo sele ngba yen ani lati gbo tenu re na but pelu ba si wa ni 2025 ngba yen in ro pe mo fe gbo ruru yin pin kan bayi sele ta gbo ba si sele to to o ye ki federal government je ki gbogbo mo Nigeria o mo ni ngba un so ta gbo ti je gbogbo Nigeria o mo si sin te bi kun wo se pelu pon gbese pe won gbe lo si eka le idajo won si sin laarin osu meji won ri ejo yen establish so o se ki omo je yalenu fun omo Nigeria le asiko ta wa but yi ta n ba lo yi yalenu lo je fun gbogbo wa ipe run kan ba yin sele ni Nigeria
0: da pa pelu presidency Adeyemi Adeniyi ni wi pe
1: Adeniyi ni omo
0: lo Adeniyi
2: Michael
0: ehn to so ni pe ko so ni pe o nu san 400 million o nu san pa bi amila lati ri pe won yan sipo yi pe o wa so pe owo tan ba o tun ba fun ile ise ijoba awon jo ma pin àwọn kan gbàgbé amẹ́ta kó ta wà yìí ó yẹ kó kọ́ kù nípò tó wà yìí kan lè tanná wà lọ́rọ̀ tó wà lẹ pé tó sọ yìí pé òun ò mọ pa yìí pé wọ́n ní àwọn kan kò tí tò tó ní pé ẹni tó yẹ pé ó ní gbòjà láti lọ sí àkáǹtì ní cbn tó sì tan àtàrí general jẹ tẹkùn bá ṣàkáǹtì wípé ọ̀rọ̀ yìí pé gbàgbé amẹ́ta gan kó yẹ ìbára kó ta wà lẹ́kẹ̀dẹ́rẹ́ yìí ẹ bá dìmú lẹ́yìn pé wà gàyà àdàsẹ́ bá wo ẹ alẹ́ kan sí akin pé ẹ kú ìkàlẹ̀.

0: Sola lati Ilorangun oni Adeniri Ademi Michael won ni oro re yo ye kan kesi e daada won ni oju nkan ti won so yi lo pe lori osele office are bi pe o ye kan ni ko ye ba na ni ki won le tana wadi esun to won le lagbe sin eni keni won ni iru e opolopo be ni yo ti mo waye te pe awon mo le yi won mo nipa re e kojumo
1: hello e kojumo
0: e kojumo
1: Only ni lati agbada
2: e da siro yin o
1: lori nkan ti o jade ninu ero yin loni ni kinini ti awon NYC wa ti joba ba le ronu le lori kan je gbe won lo si ona to jirere ka awon mo won yin ni ori ofe lati ma choose at least gege bi vice state meji ni meta ninu meta ta yen kan ni ori ofe lati start with India ibi ti won gbe a better ju ka ma ju won lo si ona to je erongba baba ko wa nigba yen lo erongba to dara ni eyi si mu ki Nigeria wa ni isokan yen duro ba yen na e to tun daje re ni to sele ni ti Abuja e a appoint yen ko wo do po at the end of the day tan gba ni eni kan si ti Nigeria wa fe se dara dara gege bi won se se ise lori oro towo re ti Nigeria o ti se lori oro case yi dara dara o je ki oro na o ku dan ile bo se nlo yen nitori ide yi a ro wa lati boju to oro wa ni Nigeria abu Olorun yo daju lori gbogbo wa
2: e so fe woye ti yin na
0: se gan fun woye ti odo ti yin ah loju opo WhatsApp wa ogbe ni Ahmed Bango lati airport won lori oro sowo re pe erongba re yi ku die ka to won nitori anfani ti jamba tan wa yin se fun awon omo ile yi pe ko re fa won ni ona ti won se atunse sikude kude oni o ye kan se lori oro ajo mejeje lati odo banjo lati airport e kojumo
2: e karo
3: elo e karo e kojumo e ko to
2: e seun
3: olorun ni gbe to je oruko temi ni alaji abdurazaki otu lati pakata
2: e dasiro yin
3: ni oro enu aye sile mi na fe solo le lori awon senators wa awon reps wa e wo insecurity to sele ni ilu ni isin pelu oro awon enu aye o ye ki won je keni kokan ma se ni state won ima travel lo si other state yen awon bandit n pade won lojo le ka ma wa re nkan ko le so pe ni ti won tori e dale ati gain yen but now kon ka go ma se state yen tori ni security bin se le ndu ni so ati je mi fe pajoba ni kan je kon ka go ma se state le abulo ma lo ti ibi to jina la won bandit ma nda won lona ti won ma se won le se so ka ya je bi ala ite ni se lori e
2: ada se gan e se fun iwoye ti yin
0: e se gan fun iwoye ti a odo ti yin ah ni WhatsApp wa oloye Fadepe Abraham lati Yakuba awon lori oro Adeyemi won ni awon ni gbagbo ninu awon ton se papo pelu are Tinubu pupo gbo won bi pe erongba awon oto won ni bere on waye tayan ba ti nibo ya ninu adari ni ile Nigeria ni latodo oloye Abraham lati Yakuba e kojumo ti wa nbe o
2: e karo
4: e karo
2: e gbo soke e jagbo yin dada o ko yin
4: e karo oruko temi ni afasa ede lati tanke todo
2: oya e da siro yin
4: se ri nte be da sin be e ri pe ironu go wa ngba yen e ri pe ironu to da ni e ri pe baba yen ti to la baba yen ti ma gba lada e ri pe ara kan temi ma npe ti ma na fa yin sori radio yen pe e ti ka ni be ro olohun ka ni ti ara wa ti da do dodo ko de sele lori ede Nigeria e ri pe nkan me ta yin baba yen wo ngba yen lori so pe ife Yibo, Hausa, Yoruba, eri pe nkan to wu o ngba yen niyan, ni pe ka fi nife ara wa. Awon ijoba ti sin, kan na ronu nkan ti won le se, ti wa laye o bi ni sele mo. E pe ti a ba gbe karuku to lu e, ti won ba tun sofin e pe ki karuku ma se en ko ma se agunba ni won lu re. Ti fe ye o ni si ti ti gba kan mo. So ti won ronu si dada nkan ti won ba se owo security lati fe da ni lati state ni ki won mojuto ro ona oro oriede Nigeria e ri pe nisin na e ri pe nkan to n fa ibi lori dede yi e ri pe eto abo yi na ni nkan ti n pa wahala Nigeria lori won ni lori Nigeria ni na
0: e se fun
4: e jo n to Olorun e ki Nigeria mojuto oro eto abo e jo ni da oruko ti mi na fa se data ke
0: e se fun woye ti odo ti yin ah oloye Abraham Yakuba won tesiwaju won ni loro sowo re won ni sowo re gbe o fe se nkankan mi lori oro jambu ati NYS ni won tori pe awon je anfani eto NYS pe be ni awon ti pade iyawo awon

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da mo de 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara loni pelu Taiwo Adeyemi arejo mi loni ana ni comrade Oba Omo Bolaji Abdulaziz to won jo mi gboselu APC ni ipinle Kwara ara le bayi le ba da si eto won ko ta lo na 93.5 tri lopo ta lo WhatsApp wa na ni 01136556864 phone number wa 01136556952 ni ojoko ti anlo ekojumo
1: hello e karo
0: ekojumo ruko yin
1: alaji so balajan ku baba ita ni
0: an bo yin sir
1: baya ya o mo ki yin mo de ki awa ni biwa olorun mo ba wa mo ti waju olorun wo la di da ko ni je ki pele ku aru baje ya ri olorun ko sa nu wa ni en ti o ti be joro wa lorun e ri pe awon ele ni yan bo en ti o su asuju ni eji nje omo Kwara yan abi ko to wo me kunu wa ameni ju dibe on la wa toro to da isu lusi joro gbogbo wa lorun olowo ba wa dibe ta mo de ni ba se da mo
0: ah no whatsapp wa abi odun lati ilorin awon bere wi pe ah en soro idagba soke ni ilu ilorin nikan ni comrade bi pe se awon eyan igbomina se won ni je anfani ijoba ati pe awon akogunjalu won si le won ko le gbe won ni le gbomina comrade
2: mo so fun yin mo ni ko si igba ta so ona bi kora ibile Ikwara South ti gbomina wa nbe ni ona po siju ko wa si opportunity ti o wa ni anywhere in the whole state ti o ni de Ikwara South se wa ri gbogbo oro security in fact global problem ni global challenge ni governor Abraham Abdulrasaq ti se to

0: we are called Rabika. That governor say about where be see 20 something kilometers corner city be ni ni be oni kan ni o e mo gbo o awon kan ma npe ona oni ona ona inwe ona alijanu pe gbo moto to wa gba be koja o ma subu ni governor say bayi pe okay
1: e je ka gbe ipe yi
0: okay
1: e kojumo
2: hello
1: e kojumo oruko yi
2: oruko mi ni Mr. Folabiri
1: a gbo yin Latibo. Latibo. Latibo.
2: Lati Songo.
1: A n gbo yin sakamo kamo emu.
2: E kweto na.
1: A n gbo yin.
2: Mo ni mo kweto te n se nsin mo ani kemi na je ri sin pe ni SYD eyan ni. Ninu awon to ti se dada sile mi na wa. So si ki fe ka so jade a ma wi lo nigba to di pe ka so. E kweto lo ba gbe debe.
1: E se gan fun oye ti odo ti e kojumo
3: hello sir
1: e kojumo ruko yan
3: a peace lo so wa lata data
1: a gbo yin sir
3: mo ki alejo te gbe kale se ri ngba ti e n bere pe bo ni awon kan ti governor se bo lo se na wo re won ni ka lo mo bnsud bnsud se je o si se ijoba ni e da kun tori to lohun ti alejo wa to ba ran mo nse omo wa gbe le lonu wa o gbe kan to ra wa o wa pa change mapo se pe yo pada bere pe bo lo se nawo yi e da kan tan fun yin tan kan fun yin 15 naira e se kene un pe o wa fun yin 10 naira se pe kene na ti olodun joda ba won bo mi lowo yi e wa gbada gbo pe 15 naira ma ni kin fun o se me pe pada se pe lenin na ti a se legi bu yo won ni ko fun mi leye bayi o wa fun mi leye bayi o ti nawo mi se me pe to ko sa do a ma pada se pe fun e da kan gbo ko jaje tan se ti won a na su pe ye bayi la se bayi la bi se se to me pada ma so me pe ko do wo sun lo pada ti kun owo yi ni abi bo won be se ti won fun wa ri si ti ti won fun wa ni gbogbo kan ta mi se e ko to aba won le a won le si chatan ni gbogbo osu
1: e se gan fun yin e fe fi soro won abi e kan dimu
0: okay
1: e fe fi soro won
0: e so lo
1: ah ni ati ko wa ka sa sapo wa ka lati airport won ni eni won ni ba se se commerce yo yi pe ogorero te so pe won dibo fun yin to ba do job pe roru bo be e ni ri won ni e kan fi wo ko awon erojo ni won dan lade lo sibi kankan won ni ko sabasale mo ni pinle kwara yen ka ode lati airport
0: titi owo o project won se mo so kan fun yin pe won soro ti kwara o te ngba yen tan gbe jade gbo aye ri awon kan ni o to be a oju be lo se awon eyan mo awon eyan tan awon the people are not following up effectively even lot lati ye mo tan about si oloje ngba yen mo kan ti mo ti gbagbe millions ton ni won se ni fe quote igba yen dan gbe kini jade ngba yen pe bye bye na na sibe so titi oro ewo tan won fowo ko ro jade so se an foro pe ewo jade 2019 na fi so pe o to ge pa won isise ori segba won wo osugba oda ni se to ba o to ge ba to awon tan so pe o pa ro to ya o tun ya to ba tun de be to ba tun na o ma sangeri gedi se nu isise ojo ba and we know that Kwara State is a civil servant state
1: e kojumo e kojumo ruko yan
4: body lo ngbe lati oke
1: an gbo yin sir
4: inu mi se to an se ri Kwara State e ni se dan right there for the combat eri danda di dawo gan gbe so gbe le yawo so mo lu se so awon other tribes now kon support e o go every day is to go to me o ti gbe le ta gba won o ta won normal and e ko pa ma ja lowo ko aro mi ba ti go kan na le wa ye fun a ya pa de governor kon bara so governor ga ga e kon ko wa ke ko la ro ti ba ba ja ti ti go
1: e se gan fun wo e tin won ni ki governor ba won ara lu soro se gbe ta won na so leader agbarere won ni awon ni egbeselu APC pe iro tripo te npa bayi wi pe awon kan primary election wi pe se en se nbu wa lai wi pe e se primary election won ni ta wa kan gbagbo bayi
0: ah mo le mi wa nbe mo si ni videos brother mi eni ki gbogbo awon eyan lo si there is a particular live stream ti mo ri lori Facebook ti yen je tun fo BOB ten get me to je ti BOB ni o you know atanje oludije ti won post so ifezu ko si wa made the same that particular name an pe ni James kinikan tan ba lo sibe won ri bi ti awon me egbe BOB ta won na ti to tan la won start se primary ti won tan si ra won yen ti won oruko kini yen mo fe fi han yi nisin ke fi mo pe Jesse Boss kan te Jesse Boss ori Facebook emi kan lo mo kan ri bayi ori Facebook ijo primary la won na so pe awon yen ta won ni o BOB ni o ti gbogbo so pe BOB tan ka fura won se ti mo so fun pe gbogbo me gbe lo ni eyan ti e leyin re TTSYD ló kọ́

0: duni jesi bo si mo so yi eni ko gbo lo wo nbe
1: e te ka gbe peyin e ko jumo
2: ele karo
1: e ko jumo oruko yan
2: oruko temi ni afa se di lati take tori
1: a gbo yin sir
2: teri se ran ba wa sori radio o mo oro ti o mo so teri ale jo wa so kan si o ro nji gan se won lo pa mo kwara ntara won se won to wa nle wa nu egbe won ti won wa nbe yin and then when in thailand e pe 100% olorun ni kan 100%
1: won ni awon ara kora antara won won so be won so bayin
2: won
1: so be
2: won
1: so be won so pe kora antara won won so be won so be pdp won ni won tara won won pe kora ah comrade abatunde ateka won ki wa won ni governor ti kokko so wi pe kanu won fun awon laaye ni awon mo bi to ye ki won ti mu omo oludije fun ipo gomina kan ton ko po ka mu rebete akoko atin lo e ko jumo
2: e ko ete ko ju
1: e ko jumo
2: akin
1: an gbo yin sir
2: ki arejo wa to an be yen
1: oruko yin
2: alai sari la dal lo so la to kekere
1: an gbo yin sir
2: o dun mi pupo insha allah en ti gomina mu ayin yo wole e bi gbo olohun
1: amen
2: Ise ti governor se ni o mo ni dan lati wole.
1: E se gan fun.
2: Ah wa ran ti governor ko ma dawo se won o. O dabo.
1: Ah ola lati alagbado won ki wa. Won ni ah pe bawo le se tobi komesi yo laarin wakati meji. Bi pe ti won si dibo ni barutin edu atagbe kan ni Kwara North.
0: Boda mi. Ibo ta nso yi, ibo ta pe to leyin eni dati e mo na pe. O to leyin yan ti e. Mo si mo ka 1 2 3 4 5 6 ta ba ka 1 2 3 this bayi se mi go le ka 1 2 3 de 1000 laarin seju melo brother mi se gbo ti mo so ka dibo uniformly ka to yan bayi ka ni ke to leyan te ba fe ka wa ka 1 2 3 4 5 6 se ni ka 1 2 3 de laarin wakati kan se ni ka 1 2 3 de bi te ke ka de
1: ka ma fi yi lo
0: so
1: oko yemi lati lo ni won ni e so pe eyin da kale ka o eni eyan gidi ni won mo nkan ta fe gbo na niyan
0: to
1: pe awon osegbe pe yan gidi la fe dibo fun
0: to se be yan ti
1: eyan
0: ti won nu
1: ba se pe pdp ni won
0: ah ah
1: won so pe yan gidi ejinda abula kale ka o
0: se boda wa lati lo rin west ni wa tabuku won a me bi tan force si ibi tan fi si o ke se bi tan kan wa
1: e da re le to yan ale a ro lori eto yin eto wa eto ba wa da si ni kan diamond 247 to wa ni lorin ni ipinle Kwara loni alejo loni awon ni comrade oba omobolaji ablezi si ton jomo egboselu apc ni ipinle Kwara kata wo loni oni ro sijoba ni ipinle Kwara ati eni ton gbe kale pe yo gbase lowo gomina egboselu apc ni ipinle Kwara ta ba ti sumo asopolongo e para sori eto yi a wa yan na na danlaji daada a wo nu e daada ko ta won yan so nipa won a wo le daada to ya ba le taiwo adeyemi ni oruko mi o dabo

Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Ajiko bi wa to de o. Yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe. Itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna o jisala. Pete wa siti tabara ale tabara oko. Ashabul janna. Ijo awon eni alijanna. Awon wo gan lo ma alijanna. Kini wa ise se oro se si to le gbe ni dali janna peki peki. Ori eto ashabul janna le ti ma gbo gbogbo e. Lori kan Diamond 88.7 FM Ilorin. Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Ajiko bi wan al adabi. Afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni ajo emi oro Olorun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo la mi si Thursday na go bakala owuro sa go meji la osan lori kane Diamond 88.7 FM at Herbal Janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tumo ti tobi olola at Herbal Janna pelu Sheikh Buhari o ma Musa Ajiko bi wa bismillah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين Ọlọ́run adúpẹ́ fún ọ.
1: Alhamdulillah.
0: Bawa kẹ́ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Ọlọ́run bawa gẹ́ Annabiwa Muhammad. Ọlọ́run bawa yáfi Annabiwa Muhammad. Àwọn ìyàwó ẹ̀, àwọn ọmọ ẹ̀, àwọn sọ̀hábà, àwọn almuhajirun, àwọn ansar, àwọn tó bá Nabi dààmú lórí bí Islam ti rí lónìí. Ọlọ́run bawa kẹ́ wọn papọ̀ mọ́ Annabi Muhammad. Ọlọ́run Abiyọ, bawa kẹ́ Alfagba, Sheikh Tajul Adabi. Tí wọ́n sùn sábẹ́ kuta báwa kẹ́ wọn mọ́sì jẹ́lé wọn ó bàjẹ́ wọ́n dánú lé wọn rú wọ́n jẹ́ wọn ọ̀rọ̀ padà sí ìbúnú ilé àfọ́ àgbà ọlọ́run báwa kẹ́ wọn báwa lè ajé àgbà ọlọ́run báwa gẹ̀ wọ́n báwa yááfi wọn fún Annabi Muhammad wọ́n jẹ́lé wọn ó bàjẹ́ wọ́n jẹ́ ọ́ dàrú ọlọ́run báwa kẹ́ wọn báwa oníwàásí àgbáyé dàkún ọlọ́run mọ́ ba lé wọn jẹ́ mọ́ da lé wọn rú mọ́ fọ́ lé wọn ma tule wọn mọ́ jẹ́ àfọ́ ọ̀tán bẹ̀ làwọn àfọ́ sunna wàlá la ilaha illallah ọlọ́run àtúnwá bìọ́ bàbá wọlágéègé májèlé wọn bàjẹ́ má dánú lé wọn rú wàlá la ilaha illallah bàbá wa lágbàjì ọlọ́run bá wa tọ́jú nu wọn bá wa tọ́jú lé wọn bá wa tọ́jú gbogbo àwọn ọmọ wọn wàlá la ilaha illallah bàbá wa àbárigidomani ńlẹ bàbá wa ọmọ híyà ni ńlẹ gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run tí àyàn gbà wá àti máa kà á tí wọ́n ọlọ́run rí pé ọkàn wa ń bẹ lára wọn ọlọ́run bá wa kẹ gbogbo wọn ọlọ́run bá wa gẹ wọn. Àwọn òkú tiwa náà wọ́n bẹ ní tẹ́kìní ìtẹ́kejì àti tẹ́tí ń bẹ níta àti kálukú náà tá a sin wọ́n sí lẹ́ńkùnlé tá a sin wọ́n sí dákun ọlọ́run mọ́sà bá wa kẹ́ gbogbo wọn bá wa gbà bọ́ wọn bá wa yá fi wọn. Bismillahi kul huwa Allah.
1: Bismillahi rahman rahim kul huwa Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad amin.
0: Gbogbo etí ti máa gbọ́ ètò ashabul janna àtúnkìyìn pé àtúndúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pa àtúnpàdé ara wa lónìí. Ẹ̀yin ń gbọ́ wa àwa náà ń wí ẹ sì ń wò wá ẹlòmíà ni òun fẹ́ máa wò yín direct àwa ni lọ bẹ̀ kọ́ tí bá ti tẹ diamond 88.7 fm ọmọ wò wá kedere bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí yóò kúrò ní à ń gbọ́ nìkan ọlọ́run mọ́sàjọ́ dáa fún gbogbo yín ọlọ́run abiọ́ gbogbo àwọn tí máa ta wá lọ́rẹ́ lórí ètò yìí pé ẹ fún àwọn èèyàn tó bá gba ẹ̀bùn yín ọlọ́run mayé yín ọlọ́run mọ́sàbá wa tọ́jú gbogbo yín
1: amiin
0: wàlá ilaha illallah
1: amiin
0: wọ́n bá sẹ́ ẹ̀yin jẹ́ ọmọdọ̀ náà yín rú
1: amiin
0: bàbá wa gm gbogbo wa ní diamond fm bàbá wa pa michael ọlọ́run iwájú ọlọ́run bá wa tọ́jú yín o bàbá wa pa oyèdèpọ̀ ọlọ́run bá wa tọ́jú yín o yesu àṣẹ ìyanu láyé yín o nípa ìfẹ́ olùgbàlà ẹ̀yin bàbá kì yóò sin kankan bàbá wa fi olú ọlọ́run bá wa tọ́jú yín ọlọ́run dákun mọ yọwọ́ lọ́rọ̀ yín okòwò yín ọlọ́run mọ jẹ́ ọ́ dàrú àdọ́wọ́lé yín àdọ́kànlé yín dákun ọlọ́run mọ jàbúrú pàdé ẹ lójú ọ̀nà ọlọ́run jẹ́ ọlábàyọrísí dáadáa ọláàánú tẹ̀ ń ṣe fún kálukú báyìí náà la ṣàdúrà fún gbogbo àwọn ọ̀yá wa tó máa gbọ́ wa àwọn ọ̀yá wa alájà oníye pẹ̀lú kẹlẹ̀rú alájà wa kẹhìndé àníkẹ́ ìyá wa ìyálé kan lè kutu ìyá wa ìyáwa ńlẹ̀ àlàyé àwọn ọ̀yá tẹ́rítà ń dáa kọ ni wọn ọ̀rọ̀ bátìrì wọn ó kó gbogbo ẹ̀ ti dọ́ní dákun ọlọ́run mọ́sàjọ́ dáa fún yín o àti gbogbo ẹni tí ń gbọ́ wa nílé lóko lódò ọkùnrin ni obìnrin ni onílé ni àlejò nínú mọ́tò lórí ọ̀kadà nínú márùá gbogbo yín pátá tẹ ń bá ń fẹ́ lọ́rọ́ wọn ó ṣe fún yín ọ̀dà la ilaha illallah afa àwa ẹwà islam ti dé ẹ sálámà sílé.
2: Salaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu.
1: Walaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu.
0: Ohun afa àwa lè gbọ́ ni Asheikh Ibrahim Hanbali al-Imam Gunia apaná kasegi ẹwà islam. Zainul Abidin Al Adabi. Ọlọ́run jẹ́ ara yín pẹ́. Ọlọ́run jẹ́ ara wa pẹ́. Ọlọ́run jẹ́ kó wa jẹ pẹ́. Ọlọ́run jẹ́ àwa náà tẹ̀lé yín pẹ́. Wàlá la ilaha illallah. Àáfà wa ẹwà islam. Láàárọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tá a kọ́kọ́ fẹ́ sọ. Àmọ́ bí Nàìjíríà ń lọ kò yéèyàn. Bẹ́ẹ̀ bá wo àwọn kankan tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a wà á wò pé ẹlòmíà ní sísítẹ́mù nàìjíríà ti dàrú mọ ní rárá sísítẹ́mù nàìjíríà dàrú àwọn dúráìvà tí ń wa ọkọ̀ sísítẹ́mù nàìjíríà àwọn ni wọn ò ní láńsẹ́ẹ̀sì torí ètò ọlọ́run ní sísítẹ́mù nàìjíríà àmọ́ àwọn tá a kóore lọ́wọ́ pé ẹ máa wà
3: oko system Nigeria ni awon driver ta mo olori Nigeria gba si awon driver ta mo lase Nigeria gba si awon driver ta mo ti won lamo lamo se to Nigeria gba si awon ni won test won dada won lo test
4: lo training
3: eh won lo training lo je oko ma won won wa ku wa ni Nigeria firibo ti ri e wo nisin bọlọpa ba mu yin bọlọn ba ti ni ari 200 200 naira
4: okay
3: ah bọlọn ba ti ni ari fun apo kan won so yin le ke ma lo e se to fi ri be ai toju awon olopa ni ai toju awon olopa
4: lemi won fi bambi
3: lemi won fi ba lemi pe yes f1 ni tori elo won fun olopa
4: ise to si lagba won
3: se ise to si lagba ni won se afawe wa islam elo won san fun won
4: na yi akanu
3: okanu iban te ko le won lowo oya to si mo ta ma won ni ko dani injo won na bo mo ba wo se olopa won fun laso ni ohun ko ni ora won ko bata fun ni ohun ko ni ora laye loni olopa mi ran so fun re ni o ina da bata fun re ni o awon na won dajo to ah yo toju omo omo merin lo mi bi omo mefa lo mi bi iyawo se nbe nle lori second so yi olodun jo da fun iyawo commissioner of police awon kan be nu awon olopa ta awon iyawo won nbe nle ti won ori nkankan je won ori nkankan mu won ori nkankan na omo obirin yen de mu owo ara re obirin da da iyawo commissioner of police wa o si mu owo lapo are ti esowo ijoba o si lo ra food stuff onje nisin won fa won opo ta awon oko won ti ku ti won ku senu se
4: wọn tọjú wọn
3: ẹ wọn tọjú wọn
4: kèsì
3: ṣe ṣe ti ẹ àánú ló ṣe pé iṣẹ nàìjíríà náà làwọn eléyìí náà sì ṣe afáwẹ wa islam bẹẹ bá tún wá dàgbọ ọlọpàá mi wà láì wọn ní tọọlẹẹtì kò sí tọọlẹẹtì ń bẹ solid word òun lọkọ ọlọkọ tọọlẹẹtì fún wọn lágọ ọlọpàá kan ìní dákọ rẹ bẹẹ bá tún wá wò bẹẹ bá pọ ọlọpàá pé ẹjọ ládùúgbò wa báyìí nǹkan máa ń ṣẹlẹ lóru lẹ́nkan bí aago méjì oh you see a wà stand by but kò sí mọ́tò tá a fẹ́ gbé débẹ̀ yẹn omi ìwọ̀n á ní mọ́tò wà àmọ́ táyà ẹ̀ ò dá omi ìwọ̀n á ní kò sépo ẹ wá wo lucas iléepo tí ń bẹ nọ́ńdà bàtú jẹ́ náà ìmọ̀ fáwọn ọlọ́pàá rípo ẹgbà ẹlẹ́kùn fc pa ẹgbà ẹwọ nǹkan kì í ṣe pé àwa à ń ṣe advertisement yẹn kankan bíbá àmọ́ n tá a ẹ wọ nǹkan
4: alakẹkẹ wọn àbá lọnà
3: tó wọn àbá lọnà
4: tó fi sàánú
3: afẹ abasulam ẹsẹ tíjọba nàìjíríà kó mọtò tó da fáwọn ọlọpàá tá a bá pè wọn lọwọ kan pẹm kí wọn ó sì kàn wá là.
4: ẹ bá ti sọrọ ọlọpàá débi kan ẹ wá bí wípé tí mo ní ìbàyè sọ nǹkan.
3: n tẹlẹ sọ nǹkan
4: ẹ ti ya
3: ọyẹ sọ.
4: a bẹ àwọn ìjọba kún ó dákun ẹ dá sọrọ yìí o àwọn tí sì máa gbé nǹkan kí ẹ bá wa gbé ẹbẹ lọ́kàn lóòótọ́ ẹ nípa ètò ìlera ìlera yìí lérí ààrẹ ẹdẹ yìí
3: bẹẹni
4: àwọn ààrẹ kan bẹ kì í ṣe olówó ní í ṣe bó sì ṣe wọn ò páyà lérí owó.
3: bẹẹni ìyẹn bá lóògùn kan 1 million ní sin wọn lè ra ìgbàjọ.
4: kí tálíkà kọ́wá rẹ tálíkà kí 100,000 kọ́wá di wàhálà lérí ààrẹ tẹ̀sí.
3: tómi sì kú bẹ́ẹ̀
4: èmi dùn bára lérí ẹ kọfẹ mọsi musalasi kan nisin ti wọn salama ti o ni dibitọ ẹdẹkọ sanu kò sí epurọ ìwé ló gùn lọwọ
3: ìwé ló gùn lọ ni.
4: kọ́lẹ̀ lèmi gbé ni tí ààrẹ sí wa.
3: yóò gbé ẹwọ ọmọ òun ni kẹ máa ṣe bá a fa fẹ gbowó a fẹ na ọmọ náà ẹ sọ kalẹ ẹni kan.
4: etí wọ wá di gẹgẹ bí mọ̀nà tá a fẹ́ gbà yín tọ́lọ̀ bá ní ẹgbà ọlọ́run musa jẹ ẹgbà.
3: ọlọ́run ó jẹ wọn gbà.
4: ẹ ń dákọ àwọn owó rìntìrìntì kí ló tẹ̀ dé ìd ẹ mọ wulẹ wábì kàmá tó bá ti jó tọ wọn máa ná fún wọn.
3: kí wọn ó ṣe bẹẹ.
4: tó bá ti ṣe bẹẹ kọdà lọdún kan òní náwó nǹkan.
3: níbo
4: ẹ sì ń gbé e sí bò ẹ ń náwó míì tó ṣe pé àrójútu.
3: àrójútu ẹ.
4: àwọn kan lẹni wọn gbowó ní tìrìtì nísìn ẹ rí gbà ó.
3: àmọ èyí tá a sì mọ àmọ bí ẹ kó sí.
4: kí ni gbogbo stéètì ọmọ ṣe yóò lérí pé tèrí àlàáfíà yìí kí lu ọmọ tọrọ bára mọ.
3: ọlọrun o.
4: àwọn hospital yaba débẹ nísìn òórùn gan ọjẹ ni ọlọkì yọ gbádùn.
3: bẹẹni alọsibítù mi ò tún ní tọlẹẹtì àfáwẹ wa alọsibítù ìjọba ò ní tọlẹẹtì.
4: àwọn tí ń tọjú wọn náà wọn ò rí ń tọ́ tẹ́ wọn lọ́rùn gbà.
3: àwọn
4: míì wọn kù lórílẹ̀‐èdè wọn á lọ́bùnmí.
3: wọn á ní lọ
4: wọn á lọ bí tó ti ń kọjá tálókù tí ọmọ wa tọjú
3: wa tálókù tí ọ tọjú wa báyìí àfikọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ àṣàrí àmọ́ títí ń sáré kọ́lọ̀ wọn kú lára wọn
4: àfáwẹ wa
3: sílẹ̀
4: mọ̀
3: be ba rele iwan diabetes ni damu e be ba to are olowo si ni
4: are olowo
3: ni ke sare talika
4: te pe to ba di pe iwo sinu bukata awon mo te ah ijobo te ki
3: are afa muslim se mo pe se mo pe are diabetes se mo ko awon yin bo won ni ilu ebo won ti ni ah awon si won ri nkan won manage tori pe gbogbo ta won je nta ra nfe ni ewe ni gbogbo nje won e lo wo je onje yin bo idaji boye yan die ewe n gbogbo yoku
4: ogun si ni
3: ogun si lewe amawa ajamala sugar ni ajeko sugar ni ajeba sugar ni awa si ni diabetes nda la mu aje rice gbogbo nta nje sugar ni
4: ti jobo da ko e boju anuwo wa nbe
3: e boju anuwo wa nbe da
4: ku e je tale corona kan ti o ti e fi sanfani ijoba yin se ti lewe e je kaluku o ma nna n to ba le na lere o
3: to ba le na lere o me
4: amalafia
3: alafia
4: awon kan be loja nisi lo lopa orun wa pa ti le su ni
3: ohun ni o si toju omo
4: ba re re ba wa de ipo owo re oka
3: ipo owo to nda oka
4: to e si pe a dibo gbo an ti o wa nanu
3: won si ni e ma taka awon ti o si taka na ni be loja
4: awon ti o wa nanu awon ti o dibo
3: se awon ti o ma sun yan gan te ni won ma sun awon na won be loja
4: be ti e ni sun yan gan te ni o ta kulikuli nisi e fun lowo ti o fi bere re
3: office kan ni eyin eleto islam ohun la gbe kale yi gbogbo afa to ba ni ah emi leyin pe kin ko amọ ke uta kin se mo fe ma lo tapako
4: e fun lowo papo
3: egba 2.5 ni lo ra papo obere
4: adawo bukun ni koni ka afa kankan lowo koni wo han han
3: koni geri eyan
4: ina ni afa ti se lo se wa si ti lo se oro ologun won ti toju e won ti fun gbogbo ti won fun oro eda fatia owo fatia koni si ma
3: koni si ma oro pe ina te na elerin koni si ma koni won ti toju afa
4: ina te no njia
3: afa ti mo pe 1005 1.5 ohun lo gba ni ministry
4: ti e ohun lo gba
3: ohun lo gba ni
4: koda yo lo wa si mi mo fun be fun ko gbokun lori
3: be se wa san yo nde nle je ni e wa la nke ina te na o so biri a ke ina te na
4: ohun lo si
3: won oni spoon
4: ohun lo si won yo won bo ka kati kan lo fe lo ni bi 45 minutes ni yo son tears o ene this thing e gbo to fe
3: e gbo to fe
4: ama karahan be lo pe eh ki se nu won tin se owo tin be lo won ki to ba di fun mi e ti o mu 2000 wa koni jo hun no ori n to fe keke fun yin
3: be ni
4: to lo si today e da ko e ba wa moju to
3: eh e da kun
4: e ma nko oja te fi gbowo
3: e na e ma be ni
4: e ma oja
3: ori si si won nko
4: e nko oja e nko gbogbo
3: nko ma ko shop lo we ma lagbaja loni
4: awon te nko fun ti won fi ta raja nbe yi e alafi o si lara awon eyan lo si tu
3: Allahu akbar
4: kilo data de ru jana si tu nisi kwa pe aye kan be me o gbogbo awon olowo osose won
3: ma e so dada
4: osose won ma wa be
3: beni
4: e ti o fi 100,000 ale
3: be ni
4: e ti o fi ko si
3: ko si
4: no ma do ah o ma donate yan yin ni ah awon ti ma wa nu kodo osusu lawon kan ma wa
3: awon olopa tin toju wa yi alaji kini senator kini o fun won moto mewa o ni ko ma fi se patrol
4: ni bi ile ise yin
3: ni
4: email le wa nbe ilu lo ngba mo fi 20,000 kun
3: mo fi kun fun yin
4: ah ko ba ko si
3: abi mo la wa e wa ite la mi stress ni kan ma lo mu gbale me marun marun wa
4: se awon no ni fa wa nkun
3: won sa wa nkan fun je nkan elo le mu fun won igbo le se fun won se nje won en fun won kia kia ni
4: o ti ti da ni si
3: afa islam
4: mi stress joba takuli ni ko no takuli
3: ko takuli
4: yo ka kono ba
3: ya nigeria ti so be ko re ijo ba te fo ya nigeria ni eta e won kan a wa bere ko mo ti won melo ni takuli nbo la won mo ti won wa ba ti n ba nigeria lo ni wallahi anu awon loko ma se mi ni ba e wa ite ni won mi onda wa du won gbowo sa won eleyo ni gbowo
4: bo sa le la go meji la ni sa won wa loju ona
3: awon won be loju ona
4: ki won mo tin bo eloru
3: omi lo eto nigeria lo mi ba lo tun won ko bodari buru buru won se pa awon ara awon won tun dawo tun won fi gbe lo odu e ke se pe won wa ni government ka pe ah be tin gbe lo yi owo ni egba ko si
4: dakun
3: e da se erile de
4: lele ele mojuto wa na
3: le fi debe le fi tesi se pe
4: ele mojuto
3: won ke bible le mi lowo to je christian olohun bura won gbe qur'an le mi lowo to je muslimi olohun bura yo se lara yin
4: nipa igbadun yi awon eyan sanan ni
3: awon eyan sanan ni
4: eyin eti erin eyin e lo wowo e lo bewo
3: e ti e
4: pa e lo bewo
3: e ora lo lale e lo wo general e lo nbo won ti tin be lona unipoli yi
4: oki oyi
3: e ora lo lale wo e mo je nikan mo pe yin ni e wa lo e wa won eyan e wo madam legbe kasia won wa ta so won le won bi won wa ta so tori bi ba fe pe won tori eyan won eyan wa ko le o wa lo ta so la be kasia won wa gbe gas segbe kan ojo tun bere loru
5: awon erile de kan si be te si ma eni ore nikan ni won gba lowo won e ko se n ti o duoti
3: ko si
5: awon na won pe won
3: be ni
5: ko si wa la kankan bi an tin tojo agbalagba nbe loto awon mo keke ah ite ni sawo kankan e toju won eyin oni
3: ibi te n lo ebe n lo be
5: awon agbalagba
3: won na toju ara won lohun e se te toju ti wa ya yin
5: bayi government lo n se to mo kekeke n to ba ti se won agbalagba government ni
3: be ba sanu wa afa islam oro won sanu ni be ba wa sanu wa ngo bo le awi
5: e ja se suru la won se pe n bo ni sinu
3: Ejan gbonje ni
5: won se won sa ah e je pe o mi ta
3: e ma je ama ku enu baba n soro Nigeria afa oro Nigeria ti ko ni da kon lo je to ye ka so ni eja so bi won ba saanu wa se
5: ko ti ye ka be won tele
3: ah ah e se wa be
5: won to ye mu o se ni ama oro ti debe n ti o jo debe ni pe ngba te le kankan won si
3: nbe wa be won ni se won te wa lawon ti gbo
5: e to ma ha tu ma be na ni
3: bon ba saanu wa olohun o saanu won
5: eyun ipe ko
3: ipe ko be be report report wa ni pe be ba saanu wa olohun ni saanu eyin
5: e ti e si saanu wa ni ke ba
3: ha nu ga afi ke si saanu wa ke ba le ranu gba
5: eyun e se pe
3: ewo olopa na o better life after service ko si fun olopa better life after service ko si fun olopa olohun ko saanu won ni awon mo dada
5: olohun ni je head well
3: be ni wala olohun ni saanu awon people olopa ni
5: olohun mo saanu yin o
3: be ba de balaji olopa mi o wa da bi won tin toju eranko ko si kankan to dun be panu ni njo yi enu lete yen gbe awon tin so wa
5: boya na le lomi na fi se nu kolokolo nu won
3: ah ah ka ni se kala kala
5: e lo lo pa mi na irun ori re
3: beni
5: ko ko ye ko ri ba hun
3: won ori n to da je won ori n to da mu won ori n to da na e wa ni won da wa duwo won gbe kini omi baba ko paper jade yo ni waiting concern me with your paper I beg give me something
5: nkankan wa
3: beni
5: e dakun e jajo tun rile le yi se
3: beni
5: jajo tun se
3: be jajo tun se ni e jajo se bo ti dani
5: dani
3: e dakun
5: iwo ti ba ji to ko fun na ba tin soro pe lo si tan ba tin tun se na iwo na mo joko le
3: ah e je mi lowo ni se esan ka tu agba han pension
5: ah
3: din di ogbon odun atodun marun lo mi fi sise ijoba
5: okan le ni emi nbe lorun
3: ogbadun aye
5: okan le ni emi nbe lorun re ti rowo na ka te pe ni oku
3: la ilaha illallah en tin ben bi se ti rowo gba na lo wi won o ka tu agba en to ti retire
5: o ko se to winu
3: en to winu eni emi nbe lorun e o ti rowo gba na ka tu agba ni oku
5: ebeyin na lo si ebeyin na lo si sin
3: eyin na lo si sin orilede yin na lo si sin e wa se ti gbogbo e wa ri bayi as in be yin
5: eh mo pe ti yo si ri be mo be ti nawo ti
3: ah e mo be ti se ti yin
5: e mo te nje
3: e mo e ti mo te nje e
5: mo te fa won mo yin
3: e wo le te n ko ni elolowo osu yin e wo le te n gbe ni lo n salary yin e wa won te ri mo le lo n salary yin e bi lara wa yin na le te ho
5: okan nu awon omo ko so baba won ti pe lo se to lo e gbo n to mo wi
3: ki lo wi
5: omo ni baba n gbe mo pe lowo sese ni ka won gbadun ni gba te n pe lo ki le bi awon fun
3: la ilaha illallah
5: baba o ba na sunkun
3: yo ka ni sunkun se baba wa ni sunkun
5: se omo ti jo won toni awon toni yi ri won ti won yato ti
3: jo omo eri won pe ko ja
5: tu ko ja omo ti jo won ni wi ba hun yo mo farada na
3: yo mo bo ba ni omu gari
5: yo mu na ni to lo ni ko si nkan kan lo de gba ti a ma je po lale yo gba ama toni ohun o bere ni pe eyin o se lowo
3: laaji laaji
5: ama toni o bere le se
3: alaji e se tan yo se
5: lowo se lowo ngba ti e to ta fi le fun baba ton baba e risi fo o ton wa fi mi le
3: baba
5: ngba te mo be ki le bi awon fun ya si
3: ya rasulullah ya rasulullah
5: oro ekun ni ba
3: oro ekun ni ngbe mo be ki le bi wa si le bi
5: te pa won mo ti yo bi ba won fe yin
3: ah inna aradina la amanata ala samawati wal ardi e woro olohun bo ti bere e teri gbirin jona adibo fun yin tesi teri gba
5: e wa fe gba
3: ele mo gbe
5: ateleri kondo ateleri yamaka
3: e wonka inna aradna la amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa mala al insan innahu kana saluman jawuda
5: awon meteta ti won ka ibe
3: si abo da geni abo billahi minash shaitani rajim
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: ابو رافوي مون وان سي سوين ابي سوين ني ابي مون وان سي بلي ني باينا لا سي بي ني باينا لا مبورا ني agbe quranu le yin lowo e mu fila njona e teni fila yin tan bi gba won gbe ina sinu e bi gba te de ina ma fila intan la ilaha ina wa npe eh ma se ma toju awon eyan wa ma se nto ba kan la ilaha es bura lori iro
5: inna
1: inna aradna al amanata ala
3: edi purafuwa e purafuwa irona la wa pele fin se joba wa irona le fin pase fun wa irona le fin so bi fun wa irona le fin da wa je irona la nsun le lori irona la njile lori a wa ri nkan kan to yanju a lo sibitu wa rogun mo wa fi sibi kabi marun le a lowo dayila Ani te ba ri pe
5: ogun ti da ko ohun ti dowo nti e
3: won wa fi si bi mu nbi a ti gbogun ohun to ya yin si general o to diamond fm yi si general nbi a ti lo gbogun nu nbi a ti lo sanwo ohun to ya yin si gan mo inu hospital e yo kan yi ah tun wa ri wo san
5: elo test wa
3: to se dede e to a lo se test wa nbi a ti tun se test won ni e ma lo a fe baba lola lado
5: won ko sai sai doctor mbembe won ma won
3: a fe baba lola lo nlo lado e wo moto lati ko te po won yi e te do ta won lepo olorun jo awon lepo kan wa nbe we jasa dua fun won
5: to kila won
3: wallahi mita ti won wale
5: okay
3: ana me ba da ko bi meta kin da ko yo
5: kan won ja kinkin kin
3: e wo abanik abanik tin be loju rin ni station to koju si lepo eletu olorun mo sa jo da fun omokunrin aba abanik kandam e be ba de be oko wa po gelete mo wa emi mo wa ya mo ani mo wole mo ni e ase mo okunrin are you working here oni be ni e se ti le ku tin ti awon kun gelede e ko fe won ni oni rara oni mi mita lo
4: jawale
3: o ga jawale de ah la ila illa allah
5: e si nja la toke na e ja na
3: ni no tun ja ni won la won ja
5: amon ba gbo po won ti amon won ko fa to
3: ani won ni koda ba won ba won ba ti e waja eyin lepo wallahi e ma ran ti olohun won wa ni ba won ba ti e wa ta ede na e ta won ara lo won yi awon ta ta afa wa islam won o be ru olohun to ba se pe ede ni won ra tepo wa won ti won ni oya o ti di e bayi o won o ni ta yi ti won ra lede won
5: ta lo won na
3: o won na won ta
5: awon na mo be
3: eyin na mo be
5: e wi won awon na mo
3: a be ti soro
5: koda ba ti so yi ore ni
3: ore ni abi o ma ore ni
5: e o mi si so pe ba won ti se la won se
3: pe iwo na mo da wa lohun o mo pe ba ti taanu olohun
5: mo e ma ta be
3: olohun mo Olorun nbo Olorun tin jenu ni Olorun la wa mu amana awo Olorun
1: inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali
3: iwo sama amana awo Olorun oba ni sama ni ha ke soro oni ha iwo le amana wa ni ile ni eh
5: na ni ha
3: wal jibal iwo oke amana ni
5: wo ku to bi dada
3: wo te to bi o le gbe ah afa waslam fa abaina an yahmilna
1: fa abaina an yahmilna
3: baba wa fa wa gba baba jo si olohun to insale eh ni naja pada si bu
5: amin
3: won ni be ba win ti oda a pe
5: ahin won gboro pe na
3: won si gboro pe wa to ra fa wa ni won won ni be ba son ti oda a si pe yin pe ah bayi e ma wi yun bayi ni e mu
5: amogu olohun ara won ni pe gbogbo to da won ma pe e wi da
3: eh won ma ko e wi da olohun ba wa toju yin
5: olohun ba sanu yin si o
3: ah ah awa mu amana agbele yin lowo sama ni won o to be ile ni won o to be oke ni won o to be kila wo olohun tun wa se wa ashifakna minha awolohun awa oda atun adiku ba mo na je gbembetele oda emi olohun mo to deku ah olohun ni wo ma nabi adam wa hamala ali insan lo mi yan ba susuka olohun eti gbegbe o susuka ni
1: wa hamala ali insan
3: wa hamala ali insan lo mi yan ba gbe afa islam
5: ogbe
3: nje won ti wa gbe na la wa nbe
5: otaru
3: otaru ni bẹyin na ti tarun jọ ta gbe state le yin lọwọ eleru agbe nigeria le yin lọwọ eleru agbe gbogbo eru nigeria le yin lọwọ eleru erin to baje eletun se erin to daru eletoto erin ti oyanju eleyanju e erin to le elede pe ekibo si a ma gbe wale ni ma tun gboke lo lo ba tun gbe aga ni ma tun gboke lo eni e fogan bale a fi bale gbogbo le di ada okan jo akoso ri lele ko si bi ta kese bo mo to won ti be na a ri kankan
6: eleyo
3: subsidy eyo
6: ibi te owo re nlo eyin le
3: mo ibi owo re nlo eyin lo ah se ti ri bridge okolo okolo ta ni kon si ba se overhead si won ti
6: approve
3: won ti approve 21 billion no won ba fi si bridge mo se tun wa ri ona tun se leye nko ni won ni kun okuku gbe dogun mo so ona se pe lati gbe en korin te dogun mo so let press call da mo won ni ko kuku pari e won wa se leyi won ni 250 billion
6: ejo to sibitu na kale ba
3: ejo to sibitu na
6: iru owo won ejo sibe na god abosi 1 billion
3: awon doctor wa tun won mo se kini won mo ac omo kelagari won
6: ki so si mo ji won lorun
3: ki so mo ji won lorun ki gbogbo theater wa ko wa standby
6: eni ba ti de ah won ti sawo yin ipaya e ma lo be na ko lohun la la be loku
3: komo se pe theater yo kan ina la wa ni ka ni theater bi mefa bi meje ni hospital jinkoni ese to yiun na edakun a nbe yin ni afa we was blam won ni a nbe yin ni won la nbe yin ni
6: agbara kan ni
3: won la nbe yin ni
6: lo to eto yin to ye ke se na mo gba te se agbodo be yin
3: edakun a nbe yin eyin joba a nbe yin
6: awo bu yin o tore ni o ba bu yin egbe
3: e tore ni o ba so nti oda si yin egbe mo ni gbe wa mo le gbe wa
6: apa gori le gbe wa
3: be emi mo so be
6: mi na mo gbe le yi
3: ijo won ba ni won gbe lawo won a gbe mi pelu yin e ri e ma pe wali yo olodun mi
6: e pelu ibo
3: e si ni na won jo gbe eyin o kan da keni
6: emi ni wo ni gbe wa mo wi
3: emi si ni mo ba ko si to avese ti won fi gbe agbe wa ngba ti e ti pe won da mu kini ta bi ti won fi wa gbe wa se gbogbo ta nso ise won se ni
6: esi
3: lo won pa wa won ji wa gbe wa aroko lo mo a ri kan lo mo a ri nte ise nbe
6: e ti e na ti jo te ilu oloko te ni ko omo yin
3: afẹ wa dan
6: awọn tẹ jọ kan nbe to ipa ju mi o le la ninu yin eyin wa ni
3: as a state mi awọn tun sofin e gboro jade as e tori ki won ma ba ara si ri to pada wa tu na ni as e won tin wa goal lo nbe ni lati bi odun bi mewa nu gbo as e nu gbo as e ilu nbe nbe taun china won jo deal la ila won tin won wa goal lo nbe e won kan e wa won lola wa e wa won alase wa anfani wo ni state ti kini ni lo to to ni stay to ni be ni anfani wo le fowo money ten why anfani wo le fi se fun won awon kan wa npin la ni ara won
6: gbogbo te wa lowo ina ara tali kan le ti ho
3: ara tali kan le ti ho
6: tali kan ni jiya
3: ajo pin wa ni eyin ke ni le baba yin ko ni baba ti wa na ko ni olodun lo ni le le o ti valumani ni se e si n wa lo won ton aso fi kon le ogbele tori ke yin to jade to lo won mo wa saanu awon omo ya wa ti won ji ko ko mo ba lo ra si ri won pada ri na ni ase n te n wa ni a se goal ni la ilaha illallah won won wa kusa lo nbe ran
6: la bo si oyo yan o
3: helicopter ni oran wa do yo so raja won kale be won si ko itun wa ba ko won tun ko lo owo ni won tun sendi e won kan e won mo nigeria awa sanan ni awon to ni ilu o si mo pe nkan lo nbe asiri sese wa tu bayi nbo la wa nlo sawon alase ni sawon ileri ni sawon ti o saju ta tele ni afa wa islam won o le gbe wa o bo ti e ka soro la nso yi a se nbe won ni
6: ebu ebu ebu
3: ke se ebu
6: ke se ntoto la nwi ni
3: ke se ntoto la nwi nani olorun ni wa hamala ali insanu omo eyan ba teri gbe amana won olorun ah olorun ni innahu kana dhaluma yahula ala sabo sina wa ko
6: abu si toga
3: be ba ni epo agba 24 won pon afa wa islam o le se pa agba 500 ni won pon won wa ni 500 nani won pon àwọn wo ni ń pin ìtọ́ sẹ́kù
6: ìlú ti gbọ́n gbogbo tẹ lẹ́sìn bí bíríjì tẹ́ ń dákọ iye owó òun ní
3: ẹ̀kàngbú
6: náà ni ó ní iye tọ́ jẹ́
3: ó ní iye tọ́ jẹ́ ó ní iye tún wọ́n èsè
6: kálukú ti gbọ́n
3: ọlọ́run kọ́ sànú wa lọ́nà mòrò náà kí wọ́n bá wa ṣe ti mòrò kíjọba kí wọ́n bá wa ṣe ti mòrò náà wọ́n ń pọn obìnrin kọjá ń bẹ̀ ni àdánwò gbogbo bó ti wo tó wọ́n pọn ni
6: torí bí omi
3: wọn afọ wẹ wa islam nkan bẹ nigeria nkan bẹ state kọọkan ọlọrun kọ sànú wa afọ wẹ wa islam sitatun la tansa fi hayatik nkan mefa kan be
4: mefa
3: ma gbagbe re o igbesi aye re to nlo ala awwal akoko man takabbaro dhalla bo ba ti feran mo to mo toju me mo to be sanyo le bimi
4: eto yin ni fun yin
3: eto yin a ni fun yin ko si sin te le se
4: be
3: fe para yin te keke te fe jade nu radio si wa a ni sin te ni ase a eni oba ti lohun se moto moto zalla ezi yepere gbeyin
4: ahwa
3: kwa yepere gbeyin
4: isolerun olohun ni aso olohun ni a eni oba si ni ohun obo lara olohun olohun o baja
3: olohun o se kini
4: baja
3: yo baja la an al mutakabbira la ya'lam anna takabburahu anything se moto moto ni mo pe ah bo mo tin dusiani mo lon lowo ni ko wa mo pe yuaddi bihi ila sigarihi fi uyun an-nas yo so di yan kin kin bayi loju awon yen e ma boro lo jare nsin ni mo ga pa
4: yen ni pe bo ko re ti wo le ga to won so won soro si
3: won soro si afa we waslam
4: bo ko re ti
3: ayo daju oro ko bo ti ko kori o to to ba feran moto moto pe enikan o le mu o
4: nbi elemi ye han ale anikoda be ba pa won na ni o wute won wute
3: won so tenu mu
4: ayi da ayi
3: elemi ani a e da ko fi mi le a e wi bi aku be yo iso ti o so looto
4: o kada be pa won
3: moto moto re lojo won so be
4: ko won so
3: bi be ni moto moto re lojo won wi ba won wa yu adi bi ila al hawani e ya wa de yan yeye
4: bi nbo won ni kima
3: koda won ni kima koda won ni pa won ri koda boko re ba ri fasibo won so ma ko ti fe ja gbata won e ma bo oku die ma bo
4: to ba wa di gbin
3: ba ma ko wo lo mo ma wa won ti o bo gbe n to fi ko bara re nu to afa we waslam wa zullatu lahu yo de yan yo de won ma foju abuku wo min kibalillahi ta'ala ko da to ba da ju ko lo mo eyan yeye ni oje eyan yeye ni ru eni bi oje wa min kibalil mujtami' alladhi ya'ishu fihi koda awujo society to wa tin tin se mi yo deyan yeye maniko maju ko ma soro ko pe won won enikan o le mu wa ta re won a ge olohun e gba nti o le mu e won kan
4: ti wo ba ti lo lagbara kan loni o ma bere na ni o yo si
3: afa wa islam afani elekeji man ajiba bi nafsi halaka eri ba mu baba tin pe rare ri nkan
4: tojo re loju
3: tojo rare loju halaka o si parun la annal ijaba bin nafsi ima jore ni loju ni huwa ain yaktarra al insani bi kudratihi eri kini una lagbara to una nlo ijore ni loju na lagbara oni o so yan de yan tun won ma soro tun wo pe e ma boro lo
4: soro
3: rada rada lele yin
4: soro me
3: eyan jati jati lele yin kini unu boyo wan se be awo mali abowo re lo fin se ijore loju owo ni o ti o dara re mama o ma to ma
4: to lo se ke re ra yin le
3: e to e wi fun won
4: awo re ra won le e ya ba e re le bayi ayo wa ni akoda koda ke wo ku ni kankan komadi koma se kugba te ba ndigbo nkan le joko ti ya lakata e mamu je
3: e wa lo bi won tin sun yan gan
4: e ma pe akoda gan
3: koda
4: ba won yan re re
3: o fi re le gan o wa lo di agbadu
4: o lo lu ya bi e ko gbo na wa npe ba mbusi e yo wa mu loju
3: o wa mu loju
4: o wa ya foto
3: so
4: pe amuma nanu
3: o wa maka o wa jaje die o wa gbe yegun fu ya laka e tan eri ara yi
4: o ya fo ko yan laka lo ne akoda o suma won talika
3: o suma won talika
4: iro ni o
3: iro ni o
4: e ba ti ri to se pe dodo won mo
3: se mo ge ba ti report en lodo won mo glass dudu le fin koja waju won tun mo pe n to fo ka won lorun jo ni ni eh abo e was lem
4: so mi bo we wa mo ge e wa mo ge kan be ko ni to lo lo logun le ipe mo mo ipe we mu ele yi
3: abo e was lem e ti ri won to
4: ah mo e
3: o wa wa jo ti mo si a lo wa jo ti mo si won wa bo mi ko bu kan fun o wa wa ge allah
4: ni wonu moto de o do ogun enu ni e o lo de oge ni a
3: o mu be to mu yen mi mu ri e ma gboro
4: won kan fi se pama flag
3: eri bayi afa e was love
4: now
3: awon mo nse won se end of the year party
4: okay
3: oma won ti joko won wa npe oma to se po kini mo pe jade
4: okay
3: baba won wa to mo re won jo joko baba won ni se won mo re oma ni gbon ti baba wi oma to se po keji won ni baba won tan ah ah ara omo da da tun tun gbo baba won yo
4: okay
3: omo ni wo baba ama to se ko keta o na ni kini aba ni
6: ogbiyanju
3: ora ama ogbiyanju ora awa mata fi toro omo nu o ti egbiyanju ko kini ko keji ko keta ah nu classi le ya bi ogorun o try emede won se ogbo etan karugo an lo ileya omo wa duro ti baba re lese titi
6: ti aba si nso pe won mo se da
3: eh bele iba wa de tan park jiwa gan fe awon mo wole abo won pale won pale kude
6: naam
3: ila illa la e ba ti lo ta e ke kilo ba wi han o se un baba ile ri re baba dada la ila illa la wa da
6: rasulullah awon mo na ko baba dada
3: awon re wa ko ah o se awon baba ile ri re ni bele iba tun le to tun wa kini wole wi jeep janja
6: o tun ka omo re
3: to na ko ra sherifat lukman wari kan ka wole tan to pale pere gbi tan ba ti move by your money eh won ti tun ni esi o se un baba ti o ku dada
6: ah ah esi
3: bo kan bi mo to eleke da ti de tan tan bo ti be so pe to ba tun gbe kini kan ah ba mi e tan gbe kini ma soro
6: e ni n wi le kan
3: ma ti ya won kan mo to se ko kini to se be n so won ti je ele ke danu ngwe lohun ba mi baba baba to se dara baba to se pe baba gidi ni e da won lohun ba mi oja da maru aye ido ko lero
6: ah
3: e wa yi keke bi awon mate ni awon ma jon ala farada o awon ti sin ala farada o te ba bonje fo mi ni si te ba feran si awa ti jon wana a ma o ti je ran won si fun re ran na
6: o di mo
3: wa yi o di mo ba jeun tan a fa e was blam te ba bonje fo ni
6: o tun ni bo ti joko le o ti ri si ni bi to gba ki
3: awon ma ti sin ba bonje fo te ba feran si yo ko duro bayi
6: mo bo mo bu abusabu asabu sabu to
3: me ah abusabu me bi ko fi unu be tan o to a o geje o to a ki bo be
6: won le funko
3: won gba nko ni
6: o ma single se funko ma
3: e me ta ni o ti e
6: a ma gbigi
3: e rin kan baye din lonu ni e toju wa e da kan saanu wa nbe yin ne
6: gbo ta n wi adi ejo won oru le munu oko yo lokan kankan ni sin
3: kankan ni sin
6: e gba di e ti sin ni sin oko because lo wa mu e wa te fi du ni lo ba ni eri
3: afa we was la
6: na
3: ticket telomi ran ati fin lo America leri mo fe lo simi pe ba ko fun talika mi o ti de yan
6: allah
3: ticket to amfo
6: e da ko ejoju o ti yin
3: ejoju o ti yin
6: nipa pe won ma kede o ni 2 million o ni 3 million o ni 500,000
3: yen olowo si nbe laarin wa yin ijoba si nbe nbe
6: awon radio wa n cable si won ni aso won ni ta won le se fun fun la won se won o sa won le fun se fun lu won la won se eyan o wa se won o de nikan fun kobo o gba awon ti n gbo radio ni taliko lo la wona
3: taliko lo ni won
6: eyin te si ni e wa mi ejoko si
3: la ilaha
6: lodo kan e gbogbo ode ri ayin fun 10 million o fun 20 million inu owo te ni eyin na ma ko e na kankan
3: afa islam a kan benu alolo laye loni awon kan benu joba ta lo lowo yi 200 million ba son lowo won wallahi won ma ta yin ni
6: ko kan ko eh
3: ko ma ko e kankan
6: oda inu 100 million te da ko yi nisin e lo lo je nu billion kan
3: la ilaha illallah
6: tali ko olohun a ni ni amaye to wo yen je
3: ah
6: ah ni ni amaye to wo yen je
3: ijala ma pari amowo amaye to je
6: amaye to je amaye to yen je e si ni lodo yin be
3: e saanu
6: awon kan wa pe iye bayi lo koje awon erojutu e
3: eran ti jota e ma reti anu
6: e erojutu gan ma be ti se
3: e saanu eran ti jota e ma reti anu olohun
6: e saanu
3: eran awon yen lowo eran ti jota e ma ran ti e ma reti ran
6: se ma pe yen le furowo to ma ko wowo ti e to ma ko si ko ma to to ma o ku ko mo yanju
3: odo olohun lo yin wa
6: e le mi o rowo to ma re o ma reti yanju
3: la ilaha illallah
6: ko rowo to
3: afa e was la e repeat oro yen
6: e ma pe ke rowo tomo lo be iloka loka tohun e lowo re ko pe ko mo yanju ke jeri e
3: la ilaha illallah
6: eni ti o si rowo gbe lo bi kankan ko jo mo kankan yi o pe mo jeri omo e
3: a lo mo to se pe nlewe primary to lo public ni button e yo kan ni benbe o wa fi gbalẹ mu yo
6: e wo so ko to re na ni
3: ohun ni n pase laye leni
6: e wo so ko to re na ni
3: awon ti won detect tan se gbogbo kakaka o wa n tele leyin ọdọ ọlọrun leyin wa
6: ma baina gam data aini wa anti bahata ha
7: ma baina gam data aini wa
6: anti bahata ha la sewa

0: tẹwa le
1: lọya tọlọhun awọn talika ni
2: awọn talika le yo
1: eyin e gba awọn lọya fọlọhun
2: aha
1: awọn kan ni ọlọhun o
2: eh
1: awọ sanu e
2: o pari
1: e si mo tin se yi owo le ni nkan mi se yin na
2: ọlọrun ọba yi tin se le mi
1: ah e lowo
2: a kan ri go lowo ni
1: e lowo yi so wa ri tin se o to ri gbe sita hun to ranun leun to pe ru owo si wo lo ti e ni yi iwo sanu talika wo iwo lo hospital awọn ti o gbadun ni iwo settle won wa wo tọlọhun se fun ona
2: la ilaha illallah afa wa la call word 1
1: ko le to
2: ba eloke igba wo leyin fe ko nbi owo loku to da wa du da ila afa pe ba da ko wa magbo 45000 na loku la ila
1: elisi ni won ti mura ti won le jade won ni orowo san
2: won ni orowo san
1: ko si gbadun
2: ko si gbadun
1: ah e da pada sibe
2: e da pada sibe
1: owo ni
2: owo ni
1: te ba tun de le nte je ni
2: te ma je ni
1: le ti fun labere yo si gbadun
2: la ilaha illallah
1: tori kan ti settle bill
2: won ti settle bill
1: won to tun mo lo
2: alafia ironu nbo lati ro nbe lare alaare si ni
1: olohun pelu yin te wiun yin tin papo lara alaare ti ojo sanu ironu to wo bo lati rowo ogun won ni ara ta rira
2: awon mo mi ni won sanu ni
1: ki
2: o ijoba
1: hello
2: kesi yin waju olorun lagbara o
1: alo pesan kan mo lore ko rowo pesan re gba o wa do spitu wa do spitu won wa de be won ni to baba won wa gbowo ti le gbo
2: o mo se
1: o si dije na
2: se n gboro ba
1: e gbo mi yoku ni o lo mi na le gbede
2: enu won ba yo enu won ba yo abere
1: se ro mi te ni gba won atabere abere gan lo de yi
2: abere gan ni won gbede
1: owo na lohun ori te lohun fi ku lo
2: la ilaha illallah ijoba odo won yin e toju mekunu olohun wola wa mekunu te ba toju wa lohun sa afa e waslam e bere bere
1: o e gbe wole
2: a re ti en ti o pe wa en ti o ba si pe wa ida kun e ku legbe radio abi ke pa
3: Assalamu
4: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Oruko mi ni Abdulwasi lati kun.
4: Abdulwasi lati kun tu. Afa wa Abdulwasi
5: se gbo.
4: Se egbo gbo bere gbogbo nta se wasi latado egbo.
3: Se
4: ni ka. E ma lo jima.
3: Deni.
4: Won ma ka nkan meta kan. Ohun lo le fun wa ni ona bayo npa ba ko ti se wayi kini nkan meta na ti won ni ki ka ma se ta ko si me ba lo jima be ba mura te pari ikutu ba won ma wi
3: won ma so pe inna ma mu bi
4: ani isa ra esa so yo ba re e so be ba mo yo be so
3: da da pe ka ma ki da da
4: eh eh
3: ka ma ti tembele fun
4: eh eh
3: ka ma wu wa
4: ka se dede ka se dede ni ka se dede le lakoko ka se daada le lekeji ka mo se tembele kun ote na le le keta
5: ita
4: idori kuruba ka so awon to sumo wa o le le keta mete ta hun na baba ti ri solution si nigeria te ba tin tele ilo si da
5: e fun ni
2: ma baba nda ba de ti ba tsem aba wa la mun ka fun yin ni rice e ma bo wa gba
3: jazakallahu khaira
4: amen
2: ke se dada ke ko mo gibe o
1: tatun ni
2: tatun lo tun wa nbe asko die na loku bayi atun de ti eh ko oni owole eyan ko lori laye
1: awako
2: awako ora mo jo da fun yin gbogbo titi gbeto asia abrijanna ora mo jo da fun
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
6: alo ni joju ti yin afa
2: amen
6: eh alo o je yin na gbadun ara yin
2: amen
6: tai gbogbo wa ti te ti se o tun gbadun yin loni ju
2: alhamdulillah
6: e gbo o de enu yin ni ti gbo loni le keji laaro yi ni pa ta awon olopa te so e dakun eyin ijoba wa awon to da bobo wa ni awon na ni kan ni
2: awon won ni gangan yi
6: ah
2: ah
1: ile ti won na setu
2: ah
6: ma fun won lapo kokan
2: eh
6: awa la ro baba ba loja a fun won lapo kan
2: be ni
6: fun won ni muri maru
2: be ni
6: owo ju
2: ah
6: o ni ati kan gejo o ah o pa mi lerin awon won pa wa koja biriji
2: se wa pe yin na
1: awon afa buhari ri yin
6: se alaja se to ni afa
2: alaja se won pe yin na se won pe yin na
6: ah eh ma se
2: ah oda e ma bo oro re yin se dada wa gba rice ma bo ni diamond ki lo ko yin
6: mommy maryam ni lati akara mi
2: ah lati akara mi ya ma bo wa gba rice wa gba rice aye ri oda
1: bi la kola eh won ni pipon yin won ni efo
2: akafo won e ma se la ilaha illallah ijoba o eyin atolohun amobe ti sira yin to afa was lam
0: e lo pelu yi
2: eni ke un ti o ba tele nto ba ke afa we was lam
0: in down
2: aladi ke un ti o ba tele nto ba ke eh eni ke un ti o ba tele nto ba ke
0: ke wu se ta
2: ke wu se ta ni ko ni to wa be
0: what if our will?
2: What if we let them die? Abay was lamb. Say my great Bogo Atajo ko.
0: Bogo Batina ke.
2: Bogo Awa Afa Eri Afa Blasisi Olojeni Afa Wa Alahaj Adam Ajet Mabini Afa

Eka bo pada iroyin are ni ekun rere. Iroyin are ni ekun rere. Are leye terari oloye Olusegun Obasanjo ti jawa kiwowo pe awon isele to fa 97 oni won ti yanju lorilede ye. O tesa pe Nigeria o le moru la to yi o ka be miran ba to be sile lorilede ye. Obasanjo lo fun lede nigba ton so lana ojo ru ni ilu Abeokuta. Nigba tan se kolede awon iwe kan ati awon abo iwadi to je foran lori isele ipaniyan to aye ni ilu Asaba ati ogun abele Nigeria lodun 1967 awon iwe ohun ati abawadi na oni alaga ajo kan ton gbe kale lati se iranti isele to aye ni ilu Asaba oloye Chus Nduka Ezese to si jowo re fun yara ikawe ti Olusegun Obasanjo ni ilu Abeokuta ege bi Obasanjo se wi o ni Nigeria oni yolo anfani awon iwadi ohun pade gungungun lo de yi ati lati dekun iri ogun abele ni ojo waju ninu iroyin miran minister atari fun oro awon odo ati ere daraya Solomon Dalongo ti bu enu atelu oro to lede lati owo ile ise are leye lati soro gbeloro sise ni officer ipe abi amila lori esun to waye lati owo omo ba adeniyi adeyemi Matthew o tesi waje wi pe ofe de lati le se are oni o je ki awon ma bere orisirisi bere dalung tan mo pe ile ise are ilo ile gbianju lati yi oko oran kuro lonu abaya bi amila amo tesi waje pe awon alaye ti won se o fi de han wi pe ijoba ile ye oni ko kiesi eyin kule re ege bi o se wi o tesi waje ipe bawo ni enikan nile yi o se nafani lati se ayederu iwe ijoba o fun awon eyan ni se layederu papa julo o tun sise ni ile ise ijoba apapo ile yi o tesi waje ipe esun ti fi lede ipe ile ise ijoba ohun ti won so nipa re lo wa ninu aba eto suna ile yi dalung wa tenumo ipe aba eto suna ohun oni eka lase atan so sagbeyawo re ko di pe won buwo lu wayo igba keji are leyi telere to tun je omoye fun ipo are fun egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC fun eto dibo odun to nbo Atiku Abubakar tiyan ojimi osere omo leyi to tun je elere ori tata to juje oloselu baye Kenneth Okonkwo ege bi agbenuso fun igimo ipolongo fun ipo are re ni odun to nbo kedon lo waye leyin ose die ti Okonkwo bu enu atele mo se mo ti mi amechi ege bi igba ke yuduje fun ipo are egbe oselu ADC o tesu ajo ipe amechi tun amo ni ekun debo gusu gusu oni won dakun la si awon eyan to wa ni ekun debo ila orun gusu leye nigba tun soro logo itakun re Okonkwo lo dupe lowo Atiku lori igboya to ninu re fun ise ohun to yan fun minisita nlaye fun idagbasoke awon odo Ayodele Olawande ti fide mule wipe ara awon asuto kan gbogi to lede se ajo ijoba leyi to wa nijanu sinu awon odo NYSC oni bo se ma lo adire ato si kake ti won lo tele tele nigba to kopa lori eto kan lori minisita ohun tesi waju pe afoyin ijoba laje kore ya fun kan tan pese labele papa julo kejoba le nawo fun anfani oro aje leyi salo soro pelu afikun wi pe awon odo ta fe sin lulu onu won mo agbe lo sibi to ni se pelu nkan tan ba ko ni ile eko ega bo se wi awon akeko to ba ko nipa eto eko nikan onu mo agbe lo sile eko ijoba apapo ile ye lo ni ti fohun lede leyin gba ati awon oluko ni pinle oja ile se lori ti won gunle won salaye wipe igbese na lo je igbese akin lati je ki awon eyan nigboya ninu ile eko ijoba atijade kan to lede loni latowo adari oro royin ati oro araalu fresh ba leye ton ri si eto eko bodo folasade fide mule ege bi atijade on se wi ijoba fide mule wipe ade on lo waye lenin ifikolokun fresh ijoba leye ton ri si eto eko ijoba ipinle Oyo ati awon adari egbe awon oluko lori lede ye minisita fun eto eko nile yi dokita Tunji Alausa
salaye wipe igbesa na lorede bi awon toro kan se gbajumo ojo la awon ogowere lorilede yi awon osise alabo ti won so ile eko ijoba le yi ti won tin ko nipa ilana sijoba atilana antele nims to wa ni kuro ni ipinle plateau oni won gbegede na erongba awon afurasi agbebon ti won fe se ikolu sile eko won won se ja okun emi kan ara won nigba tan si na babo won ile eko won fidi sile na mule na tijade kan to lede ni oni atowo adari oro ara alu re omowe osime samuel salaye pe ikolon lo waye ni kan bi ago mokanla ana ojoru ege bi atejade on se wi awon agbebon hun oni won wo ya jamo papo pelu awon osise alabo to se ile eko na o tenumo ipe owo awon se labo hun lodun awon odaran na o te sa ipe won ja okan mi kan ara won ogoro won won si fara kasha ota bon kan to sa lo ni ipinle kwara awon agbagba aje sebi kan ninu egbe osedun tesaju APC ni ipinle kwara ti kesi gomina ipinle yi abramana abrazake ko gbe igbese lori oro omoye fun ejoko legbimo asoju sofinle yi lati soju awon eyan ekun debo ekiti irepodun isin ati okero ninu eto debo oro ton bo won tesiwaju pe omoye ti won kede fun ijoko ohun ko lobode eto debo ko mesoju egbe selu APC to waye ninu ewe kan ati won ko ranse si gomina to le so awon royin loni ojobo won salaye ipe omoye ohun ti won kede gege bi omoye egbe oselu APC ko lobode ma se tebo ko mesoju ni ojo kare deni ogbon osu karun orun ta waye awon toro ko ohun tenumo ipe lilo omoye ti won kede ohun oni yo ti fi aye gba iwa gbigbe seyin enikan ti waye ni ekun ibo na papa julo se pe irin awon eyan igbomina ati awon eyan igbomina ta tere jo abile irepodun ati isin nikan lo nje anfani po hun ta se ndagun la si awon eyan to wa ni agbegbe Ekiti ta se joba abile Ekiti ati Okero ninu ewe awon ti won ko won fi de mule pe abo larin ganiyu olobode ni to dibo commerce yo hun to ni ipo to le die ni egberun lona meta de ni ogbon to si je yi pe en to wa lori ijoko on baji rahim tunji olawoye loni ibo to din de ni egberun meta won fi de mule ka bo larin lobode ninu eto dibo commerce yo hun sebe ni ipinle kwara awon osise olopa ile yi e ka pe pa ko fi gbe awon afurasi meta pe won je omo egbe kokun eye won si lowo lori mo se ja okun mi akeko kan ti ile eko gborin se ti ipinle kwara to wa nilu ilorin gade kan to de latowo alokoro fun le se olopa ile yi e ka ti ipinle kwara to ejire adeyemi salaye pe wale ti won se latowo awon eka to dekun odaran le se olopa fide mule kun lowo lori mo se ja okun mi akeko ohun ade ofide amule pe awon sise olopa ni ojo aje

0: Hello.
1: Hello,
0: Ekasa. Oruko ye ati bi te ti pe ye.
1: Ati o la to sere jo ogana ori akobi.
0: Eh eh, Olorun mo ba npa na kini won ta akobi lo mba soro.
1: Ah, ta akobi. Ah, be do de lo sai. Ta akobi wo ore gugu wa. Ore ne gugu wa.
0: Ara te si waju.
1: Olo go sa no wa ni ba. Aja won obirin. Allah dalai.
0: Ero kilo le den daju e ko enikan.
1: Ah ah.
0: Se ru se be se da se ni.
1: Ah, mo je da se.
0: Eyin na wa nko te so ti te wa pale mo todo yin.
1: Ah ah, eyin pale mo todo ti.
0: Eh, le rona lo. In fact, okunrin Nigeria mo beru yin gan.
1: Eh, mo pe on bo se o se na, o ko bi na la nta fun.
0: Eh, le se kini fun.
1: O bi na la nta fun.
0: O nta kuta ni, o nta kuta.

0: Eka bo pada iroyin agbaye ona ni amuwase ti gbo yin lati kanyinde amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin simiran pe yi iroyin yo tesiwaju bayi ni lokere o kere tan won ti ja okun mi awon eyan mefa tanya meje logun si fara kasha atari gbugbamu ado loro kan todun ni bi kan ti won ti je to je cafe ni agbegbun Damascus ni ile Syria gbugbamu lede ni kan bi ago meta abon sololu ni ojona anase ni ekun amasa ni egbe afin ti won pe ni afin eka itajo le se royin le Syria fidie mule ipe gbugbamu lo waye latari adoloro kan ti won kesile to si bu fona atolede fidie mule ipe ibi to si dun ohun oni o se akunmala fun ati eje awon eyan to wa ni ile sibe ni ile okere egbemo alase ile Tanzania ati kolede awon osise omo ologun ati awon osise olopa kakere ti gbotoro da salamu ati olola ni ile ohun befo nu kan ti waye ni ojo keje osu keje fono na onu waye bijoba le Tanzania se fi ofin de iponungu awon gbeso lose to koja latari ipenige to abo ko se so gbedeke igba ati yo gbese kuro lori ase ohun egbe kan ti awon odo ko sodi oni won pe ipe kan se atunso si eka ijoba ti wa tun ile ohun ati idajo lori awon eyan ti won se ikolu si nigba tan se fonu won ti do to waye ni odun to koja ni abala iroyin oro okowo ile ise ijoba leye tori si oro epo robi NNPC lo ti ri ere owo to le ni trillion ni odoro naira ninu osu karun odun ta waye owo ohun ona ni o kere si owo tun ori ninu osu kerin e ko se fun lede ninu iroyin oloso osu ti osu karun won fi die mule pe NNPC lo ti san owo to le die ni trillion 4 naira si apo le yi laarin osu kini si osu karun odun ta waye ni abala iroyin awon amoludun o serebirin omo leyi to ti di ajin rere tonto di ke ti fun lede palojara ti awon yan si gba oro re be ni gba gba oti to soro lori awon okunrin ti won ti won kuna lati fife han nigba ti won ba ndore pe lobirin papa julo awon to je okunrin omo leyin Kristi ninu foran kan to fi lede loju itakun re o ke si awon okunrin kan ma paro pe awon je eni emi o se kuna lati ma fife han nigba tan ba ndore pelu obirin gabi dike se wi o teso aje pe ogoro awon okunrin tan je omo leyin Kristi won kan so la wi pe olodun so pe iwo ni yawo mi la ke gbese lati di pe won fife han si obirin ohun o teso aje wi pe ibadore ti o nitumo oni kin se pe o je ore mi nikan labala eroyin ere daraya iko agbabolu obirin leyi tojo riwo ko ti todun meta deni ogun flamingo se oni yo wa ko pelu ile olominira bene lojo aba meta nilu kene ni ipinle ogun panuje agbaye ti awon obirin ile nigeria to ti gba idija julawo fun igba mi gototo oni ogbewuro si oju ile gini pelu ami ayogo mokanla si odo oloko ni iko hun akin obosare oni yo gbarale balogun iko hun amonichidi tori awon re nigba tan wa ko pelu ile gini ati oluwa kemi adegboyi ati queen joseph of nigeria se gbianjo lati gbewuro soju ile olominira bene iko flamingos lo gba ami baba ti agbaye waye kayin le india ni odun 2022 agbara soso ile araya NLC ti se ifilole awon igbimo alase tutun ti ma dari ere daraya awon akanda lelede ye salaye igbese na gege gbe igbese akin ase dagba soke fun daraya awon akanda labe eto ire ti to dotun fun dagba soke daraya lorilede ye eto dibo oni won se lati yan awon adari ikakokan fun daraya ohun nigba to so ni bi aye ibura ohun alaga NLC malam shehu tiko kesa na ti tun ohun kan lo ogun ore won pato ke daraya awon akanda lorilede yi nigba to soro adari agba ajo ohun bo kola olopade figuya han pe awon eyan won won se gbianju won tabuke daraya awon akanda lorile ede yi to le kan si awon koko na re ijoba apapo ile ye ti se pase paro aso awon odo NYSC lati kake si adire aka fun pe egbe oselu ADC fun lo ya kan to fi die mule pe make ni ojulowo alaga apapo egbe oselu ohun ni ipinle kora so fun pe gomina ipinle yi Abdulrazak Flede farajin re fun idagbasoke igbayegbadun awon eka idajo ni ile okere won ja okan mi awon eyan mefa awon eyan mi logun fara kasha pelu kan to bugbamu ni lu Damascus ni le Syria la kotan aka fun pe kole ko flamingo yo gbarejo rode lati ile olominira benin fun dije won dije agbaye awon obinrin to joro won ko ti to odun meta de ni ogun ni to dana 80 la pole yi fi oju minister meji teller ye fun ina oko ojo ofurufu ojogbon baba ola aborisade ati loye oloye femi fani kayode ba ile ejo lori pase ko ajo owo toto million ona manu deni adojo dollar to eyi lopin iroyin ohun adeyemi adewale ni olotu iroyin taiwo adeyemi lotu toka si eti gboyin lekan si akiwa pe okokan ni agisaye o daro
1: social media emi omo yin ni pretty by me I'm blushing mo se video yi lo ni lati update everybody as you can see I'm at Bolakale Street Cherry White House yen legbe gate black yen ibe gogo ni le mi e gbogbo ire ti mo ma sayi every morning ni mo ma se ni 7 a.m. every day mo se ma keep fit lele yi e reshape me ni can see opo omo lo tu yi
2: O ma se o. O si se be fowo ara re sile kun fole, fira re laji ni gbe lowo. Gbogbo n to ni se pelu korokondu aye re ati ara re lo ti fi laye lowo yi. Awon to mo, to si meru okan won. Nje o ti e ma won ti o n ba dore lori aye lujara to be sa. Aye le o, eyan si buru. Ke si se gbogbo awon ore aye lujara yi na lo fe daada fun o. Sora moju awon to ma fasiri aye re le lowo lori aye lujara
3: imoran yi lo ndese ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin
2: lawo lesson ni idahun si opolopo ebe lati fi kun awon ojo eto lawo lesson ni o ma waye ni gbogbo ago 9 ojo aiku sunday ojo osegun tuesday ati ojo bo thursday lawo lesson labala so sita
4: ni waye nkan to sun ni iku se ku fun mi ni pe ko iku rohun fun mi ni lati ni kin bi kan je
5: mi o ma bojo ogun laye o
6: Ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
2: gbiyanju ko so sita lori eto lawo lesun labala so sita lawo lesun lori Diamond FM eto
7: to je tin gbe to tun le dodo

Agbẹ lere, ẹgbọ kilere agbẹ, ajọ jelere agbẹjọ. Bawo ni mo yin ti jile to nipa ise agbẹ. Kini pataki eto ogbin si awujọ wa? Bawo la se le sariraju opo onje nilu lati le bi jina si wa? E ma da mo jina. A o ni fun yin lo ko idi opero. E je ka jo pade lori eto agbẹ lere. Ni gbogbo ojobo Thursdays. Lagu mefa irole ni ikan eyin to ta won yo na ni. Diamond 88.7 FM Ilorin Agbẹ lere. Olabash Nigeria Limited lo so ni gbowo e. Ebi ki wonu koro mi iwo. Oko inu la fi ngbetita. Pastor Shanko Alaji atokun eto ma gbe wa ni ajo eto ogbin sise. E ma mi si e.

0: ni akiwa ni gbogbo bikibi ti atagun eto ife de pe eku eti gbo eto yin eto wa agbe lere ni kan Diamond FM 88.7 bayin ba n gbe eto fun igba koko eto pataki ti a ma fi lara wa loye ni eto ti a fi ma tora wa sona eto ti a fi ma n kora wa ba se le sise agbe eto ti a ti ma n sira wa ni oju nu awon akoko toto iye lati gbin awon ohun ogbin akoko lati kore ati ba se le se won lojo ba se le sin awon nkan osin ta fi wo won lawoye ta won o se ma bi ma fun wa ti a si di olowo repete awon kan tan pe kelu lori eto yin eto agbe lere ni e ope pataki lowo gbogbo awon alase apase kan ni Diamond FM 88.7 tan gba wa laye gbogbo ojo mejo mejo lati ma mu eto iwa bo se ndupe pataki lowo oludasile kan ni laye general manager Sheyi Jacob ni olowo button ni wa je ma dupe pataki lowo dayo kilotomo baba be ti ajo ma se ni gbogbo ojo mejo mejo pele so mi a pe a tunjo se lojo tuni ni sugbon se agbagbe ile ise Olabash Nigeria Limited ile ise to n gbe wa laruge ti ajo ma wa ni gbogbo ojo mejo mejo ile ise na to ti wa nkale latun ti polowo oja won lori eto agbe lere lojo tuni emi omo yan reyin Pastor Shanko Alaji don ki wa pe e kurole le kan si dayo kawon arale
1: aki gbogbo awon lulufe wa nibi ti ategbe ti fe de aki gbogbo awon lulufe Diamond FM ni kan ni wa kan ni to ta won yo yi asiki gbogbo awon lulufe agbelere mo ki wa en lefa oruko temi o yi pada dayo le mi je omo kilo tomo ti opolopo yin mo si baba be atunde loni nanu lori eto yi eto wa ni agbelere e wa nkan fidile lati gbadun eto toni e se
0: ti je oni dayo kilo to ma so yen ipe kajo fa pere ti kajo gbadun itu lojo tuni loni kini ta fe pe kelu ogbin oka baba oka baba ere oko wo gan la npe ni oka baba kini pataki oka baba bawo lo se se pataki si ati pe irufe oka baba mi lo gan la ni oṣu melo loka baba ma lo ko tu di pe yo to gbo ona wo la le gba se oka baba lojo bakan na ije irugbin ti ma mo wo wole ni ti o ni wa lanu gbogbo la pe kelu eje lo si le se Olabash Nigeria Limited nigba ti ba di a te waju agbe lere o
1: fe ni to ba le se

0: Eka bo pada lati eka ipolowo oja wa. E bo gbe ile ise Olobasu Nigeria Limited. E kan si eka ile ise won to ba sumo yin lati ra oniruru onje nkan osin. Ilana atele ati pekelu. Baba be. So an pe opolopo awon eyan won pe isowo kore oka baba oyato si tagbadu.
1: Amen. Amen.
0: Siwedi ya ba wogi won lo kan. Won fe farajora
1: mo je mo ro mo kan to bere pe dakun se lele na ti mo wo ka baba ni
0: ah irisi re na loju o wi be abo ti ni mo wi ni bayi e wa je asoro nipa ikore o ka baba laye atijo oni ona atijo dawon baba wa ngba abi
1: ben
0: bi won ba fe kore o ka baba ni se bo ni wo lero pe won te tin se
1: en ti o ba kore o ka baba ni se oni kini kan ta ma nlo bi gogo ngba kan
0: ise won pe ni siku akoro
1: akoro yen a wa lo ni rin oni rin o ma ge meji meji ni gege bi awon to fe gbesu sinu re gan akoro ni gini e ba tin fa yo ma ro ni koni kan iro ti nro yen be ba ti fe ko ga si ti o ro yin lorun lati re de size yin le ma ro
0: na ma ro
1: be ni
0: tori pe isowo ga oka baba
1: beni
0: lati le o yato
1: bi e ba mura ti le ba da oka baba mi a ma ga to le
0: a ma ga
1: ge se le upstairs la nwi o awon le bi ti da nkan ni se
0: so wa fun mo nkan awon to ngbe oka baba won gboro ma wa ile won kotokoto ko jinu die
1: se awon ti o gbin
0: beni sori boka baba se ga to beni ategun atun ti ji se ma da alarm
1: beni
0: fun die yi a nro wa ko si mi ase bi ase bi o ba ro ka baba ti o ni se kini o ti o ni ga
1: sanku alaji
0: sugbon
1: ti o ba gbon ka baba ti le ba da na bi mo so wi pe ko se o je ki yan ko le sindi ni o ba bi fi fa sindi
0: o ri pe ni pa gbin gbin agbado to nti o ka baba
1: bene
0: lopolopo gba ti iyan ba kan ro a wale kotopo to da ka baba tabi to da gbadu si gbongbo re won ni gbongbo to lagbara
1: be ni eta ni o wa
0: sugbon ti a ba wa ile wa jin oka baba wa ategun kekere oni ma gbe subu to ba tin di gbe ategun tin gbe subu enu eye ati awon eran ko mi to rin nile yo ma to won ti won ba tin gbo fun die yi gbogbo awa ta ni lokan lati gbe oka baba ori ofe wa fun wa
1: bayi lati gbe oka baba wa
0: akoko ti nko an papa mara
1: ti ede pari osu keje yi
0: asi lori ofe la be be je ki ma ki gbogbo awon omo awon ololufe agbe lere omo egbe agbe lere abi
1: bene
0: awon eyan wa awon eyan
1: wa awon ti a
0: awon ti wa ti won gbo agbe lere to je pe won tin gbadun ara won ninu egbe agbe lere ojo Saturday
1: bene
0: awon to la won fe ti wa mo shanku ori ofe ati ri mi
1: o fi okan
0: o wa dada adupe ba n dagbere fun awon arale
1: e seun gbogbo awon lolufe wa ni kan ni wa ikan ni to ta won yo yi diamond fm 80.7 ti o kale ti oju lekeji erewolede ninu
0: lo lo na yidi tutun
1: be ni awa tun lo na ni o dijo mejo lasi idumare o dabo
0: ti se je mejo ta ko pade e lori ofe lati pe mi fun niruru beere leyin eto 08144884422 08144884422 like we along John Major aso bawo la se le se oka baba wa lojo tin ka kan finishing e pe mi layin eto a je ndu popo taki lo se ije ko ba ko bi ta ti jo nse bo la taaro
1: malebi mi
0: nu mi a je wa jala ko pade o ti ojo mejo eyin oni pe mi nu ni ku a jo fa ku de gbera si anjima kashifu oruva bye for now.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: ti eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi pe pe ku won fun mi lati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini eje wa n ti bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: biyanju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede la wole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

kale e kale ku dede asiko yin gbogbo bi ta tegun e kan yin fe de e ku gbianju e ku ise lataro e ku ko le da olorun ba ninu anu e yo de gbianju emi ati yin lade a ku ni se lasan a ni balaye fowo ti eledu oni tori iyada wa si ase olorun ba olorun oni se wa lohun elu lasan fa won to ti goke awa no doke asiro oyo e ku ko le da adupe fọlọrun oba fanfani isemi iwalaye ati iwalaye adupe fọlọrun oba to tun ni kojo to ni ko tu soju emi mi ati yin ti won o fe lomi ise wa opo ojo lo ti ro ti le ti fimu lati nu jejo si dede asiko yi sugbon adupe fọlọrun oba to ni kemi ati yin omo wa ti oje wa wa aya to ni amo be ti oje amo be be be be adupe fọlọrun oba kanrin kese lola kanrin kese lori ite olorun oba mi tin fi gbogbo oba aje are ilumo bi owu akikitan alara agba ida olohun oba mi oba eku kabiyesi oba tin dari afefe oba tin dari oru oba asoro di bi ibara meta oba asoro di bi ote adugbo oba asoro fori to bi ile oyin adupe fọlọrun oba mi olohun oba mi to fe koja fife to jin koja ajije o tobi koja atobi ibi to tobi de baba enikan o le so ibi to tobi de orun ogba o ibi to tobi de aye ogba o lo se n gbenu won di asola to n gbenu adelebo oro mo tutun olohun oba mi kabiyesi oba ti olewiri oba ti olomo owu aro ni bo ba se fe olumori eda alagbede orun okan soso araba tin ro lese meji jade ninu aro isun latin ta ninu oloyun olohun oba mi ti o se dasobo oba tin bo gbogbo aye ti o fijo kan brokiri oba to dagba dagba tarugbo sodole oba ti tin be ki bebe o to mo be oba tin be kafa o to mo be oba ti o mo be ngba ti omega kan oba ni sibi kankan mo mo teri okan mi bawo mo yi ka otun mo yi ka osi mo da gbogbo ogo atola pada foba to ni mi ati emi imu mi ka bi owo si olohun oba mo fo ki gbogbo eyin ololufe eto yi ateyin te se ndara ko fun wa fun iga koko lawo le sun re ti ojobo alamisi thursday akoko oru e ninu osu keje odun 2026 adupe fọlọrun oba to ipele olosu keje la to mu yi olohun oba fi gbogbo ele olowo omi todun yi kusi ba wa lo kafala fi apari e eto tọlọrun ma ma sagbekale re re fun gbogbo awon ti won ni ilakoja ti kankan kan mo lori boya ti won ba debi pe dakun bo ni mba gbegba tabi yi ti won lawon oro kan ti n se won ni bo ni mba to kini mba fi se tabi ti won lawon ilakoja kan ti won ore eyan gidi fi lo ti won si n wa ona abayo fun gbogbo ọ̀nà àbáyọ lọ́lọ́run torí ẹ̀ ṣètò yìí o bẹ́ẹ̀ bá wà láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ tẹ̀yìn náà lè sọ́ọ̀tà lórí ètò yìí ẹ lè ṣe voice note ẹ lè type message kódà ẹ lè pè wọlé sórí 0916159101 bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mú ká ìmọ̀ràn ní ọ̀tẹ̀lé táwọn èèyàn ó sì máa gbà yín nímọ̀ràn lọ́nà àbáyọ yálà àwọn tí wọ́n ti nírú làkọjá ìrí tàbá wọn tọlọrun fún lẹbùn ọnà àbáyọ sírúwò ìṣòro yòówù tí ì bá jẹ gbogbo wọn làjọ máa ń ṣètò yìí mo tún fàsìkò yìí dúpọ lọwọ gbogbo ẹyin olólùfẹ ètò yìí tẹ ń dá arún mọjú kìtẹ ẹnìkan ọdà tí yín ọdà tí

0: ba je muslimi ni ko lo ba awon afa akokun fun be lohun to ba je ni na ni ko kun fun be lohun olohun se gun fun won o re ni tie
1: ami o ami o adupe seun adupe to ala baba yi ni pe egbon iyawo awon lo gbeja aburo re ti pe ko si ebu ti oba awon ko se pe ti ose tan bo sugbe en to je bi oko re o je en ta won ti ju ta won si respect e gidigidi won ni se ka won lo ba omobirin ka won na ba won kun ko kun fofo pelu re pelu bi enu re si menu yi abi ka won fojo re sun en to je bi oko re abi kini ka won o se kini ka won o se okanu elu e kale
2: elu e kale
1: E ka ben. E la wole son re o.
2: La wole so.
1: Adupe.
2: E ka le.
1: E ka le la wole son re an gbadun yin.
2: Eh, isi mo fe da sin de.
1: E ba.
2: E seun. Se ri egbon egbon re. Oko egbon re ni ko lo fe jo su.
1: Aha.
2: Omo be ni kankan ja ko lo fe jo so oko egbon re.
1: Oda. Oda.
2: Eyi to lohun bi beji.
1: E ba.
2: To ni awon obi won ni ko won omo fe
1: ngba to ti loyun fohun
2: tan ta won obi re ni ko se omo toju omo re ko fi dagbo olohun so bi ni fun ni rorun o da ro
1: e seun ya wa oju oni tiyin e seun e seun
2: amen
1: alaye tin benbere alakoko ni arakunrin to pe iyawo ta won ti fi ra won le bi odun meji pe awon soju se awon lori awon omo o na nsoju se titi e bo su gugu ta ba ni o awon wa send the birthday message si pe epe na lo to fi ranse pada han ba ni omo ran kiran won loro ta won so to buru na loro ta won so si re won loro yi o ko fesi o pe gbon re lo pada wa fesi won lo si bu awon koja e fi epe ranse sa won o pe se ka won lo won kun fohun fun ara re ka won baja yana yana abi ka won fojo re sun oko re tori pe oko re je ni ta won ponle ta won si respect pupo ta won ka faye fun pe sugbon kini ka won o se okanu e keji lara konrin to pe awon ri yawo lati gba ta won ti e ka won ti ni yawo pe boyo gun dile ni awon omo pe tori le olorogun la won ti wa obirin kan ba won da leri promise and fail awon mo ri ni gbogbo gba kadakun ka gba won moran okanu eleke ta lara konrin to pe eni to n fe o ti bimo kan si bi kan ri kungba to won ati en fe ra won o ti loyun ohun lo soda awon obi ohun bi o so ko to o le fe pe sugbon gba ti won lo fe yi o ti loyun abalo ababo obe obi beji okan pada o kayo kan lowo re bayi lowo lowo on loko to fe tele to bimo kan fun tele na ba pada wa pe ohun fe gba yawo ohun o si ma gbo mo lo omo koko si nbe lowo re nisin won ni kadakun ka gba won moran kini ka won o se lori oro yi kadakun ka la won loye elu e kale
0: salam aleikum
1: wa aleikum salam
0: alaji oloye won
1: e kale afa
0: e mo ni mo ni ra o
1: ami o olohun ami
0: afa kokoro adi afa ju adi agu
1: level
0: o ko yo go len yo lo
1: e seun
0: olohun e fi ara ni ni olohun
1: ami o olohun ami ami
0: very intense e oloye o si se o
1: to
0: e gba o
1: ami o
0: ni agbara lowo olohun olohun de fi aye su yi
1: ami olohun ami
0: laaye nbi e gba ni gbagba ni ka mo ni olohun egbe to yin
1: ami
0: Olorun si ju aniwo yi.
1: Ami Olorun.
0: Tori Anabi wa mu mosere lari osela. O so kan o le ni ba ti dada. Ah o ni to ba dada kan o lo se fun ori ara re ni. O le to ba se group kan na o lo ti fun ara re ni. Olorun yo wa ile tibe to yin o.
1: Ami Olorun.
0: Oju ye ti Olorun e ni ku lojiji o.
1: Ami o.
0: Eh ni fi ku omo pari o ni oloye
1: ami olohun ami
0: ola nabi wa mo mu yawo na o kiresto mi nu ni mi yo ba mi sukura olohun ni je ka riru e mo olo si jo ani wo ye o eh a pa ba ji do ku eri mo ke yin na o eh olo si jo ani wo ani dam
1: ami
0: eh olohun ola ju wa mo go
1: seri eh to afa latodo yin ni o Ah, lato do yin ni afa pe ba ali ba ri tun inu wo dun pupo. Elu e kale?
3: Elu e kale o.
1: E seun la wole sun re o.
3: E ku eto.
1: Adupe.
3: Lo ni o ba je o.
1: Ami Olorun.
3: O ko mi la sara ji ro dun lo re.
1: E seun wa la san.
3: O fe da si. O po mo e ti ti o fe yawo
1: to
3: ti mo ka si kan.
1: Eh.
3: Ba bi ji fun to mo ka wa para nu awon mo.
1: Iba.
3: Ko mo fe mo o.
1: Comment fait omobirin won ma?
3: Mo gba yawo, mo gba won gbo ma.
1: Beeni.
3: E ko ri kuni koko, e ko

ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun pa pa julo nigba asiko tutu ti otutu ba mu opolopo edeniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo ni le se ti baba oni pasan akokoro omo be we dollar back and as mo si ni e ma pe mi si ori 08054 66077 08054 66077 baba oni pasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lo pin si ilana meji ti toju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu edeniyan ni bi nkan jije abi nkan mi te yan mu elekeji o ni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ka mo tuto ka mo fonu keji o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba n gbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dollar pipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ite mojuto a mo tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta n pe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta n pe ni tumor of the tongue adua temi wa se fun eyan mo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a n pe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo edeniyan nipa aisan kokoro enu ta n pe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo totun won yo tosi o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun teddy manu to je pe oni o pa awon ta n pe ni kokoro yi te si tun danu bakan na la fun lawon ogun te mo ko lo le lati fi won le fi se itoju kokoro jeyin yi ti won n pe ni sango worm lede eleyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ni ta n pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato feni ti n ta ti n ro abi ti n momi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa n pe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fanto ko mo fato senu ti tonu mo wa run bi ki ete o ma be abi bi ki enu mo se egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti di odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wipe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta n pe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o ma bole ti kokoro ba ti je eriji ta n pe ni jo to ba ti yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo de ti nkan wa ba wa nda laamu segede le n pe ni o eni gbogbo oruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do emi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mo n pe fun yi na 08054 66077 08054 66077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan nibi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fi eyin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le
abi ke yan ma je nkan to ni egun to be le gun yan leyin bi eja ti o ba mojuto aye o le gba laye ti nkan ma store sibe tawon kankan ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba yin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina se mi babo ni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin e ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gbalẹ ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gbalẹ lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pamọ sibe ti o ri bi jade eyin kikan e kan se mi babo ni pasa kokoro kokoro ta n soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan ti nje eyin ede eniyan lati mo si nkan kan be mo be na lawa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gba lode lati ma fi koju awon igbinija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti awa fi seran lo fa awon eyan to je ni lese ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta n pe ni anti toothache to ye pe o ma gbiyanju fun awon ede eniyan nipa pe gbogbo ti n je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia omoto ibe la fi sejoko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole amọ ni ọjọ sunday ti n je ọjọ sinmi laarin ago mẹwa si ago mẹrin ọsan lele ri wa bakana ni ile ise wa ati ni awọn ẹrọ igbalode lorisirisi in to ni se pẹlu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa ọmọba ewe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi ṣetọju ẹnu fẹyin ọmọ ya wa lowo pọku check retractors o ti wa nle naa fẹyin ọmọ ya wa telefista fi ṣe itọju eyin fun yin lowo pọku check retractor yi o na lawon mi n pe ni lips retractors be lawon miran si n pe ni mouth retractor ni ile ise babo ni pasan akokoro omo be we dola bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku labi si wosan fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yokan eka ti bembe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se ìdààmú ni mo kó bá ara àfi kéèyàn tètè mójútó eyín ó ní gbòǹgbò ó ní egun nínú bẹ́ẹ̀ náà ló sì ní àwọn san kéékèèké tí wọ́n pè ní versus tí ó máa gbẹ́jẹ̀ rìn tí nǹkan bá ti ṣe a máa ṣàkóbá fún ẹ̀dá ènìyàn bẹ́ẹ̀ náà sì ni eyín ó ní adé tá ń pè ní crown òun lẹ́dẹ̀ ènìyàn tẹ́ ń rí yẹn tó bẹ́ẹ̀ fi lè fọ́ tí nǹkan bá wá ń kan bí egun tó wà nísàlẹ̀ abẹ́ rẹ̀ yóò máa mú ìnira wá kàn sí èmi bàbá onípàsán akòkòrò bákan náà eyín tẹ́ rí yẹn ó ní gọ́ọ̀mù tiẹ̀ tó lẹ irigi papọ̀ mọ eyín tó bá ti ní ìṣòro a máa mú eyín mi kàn sí mi bàbá onípasòrò akòkòrò bákan náà ó ní tí à ń pè ní root ìtàkùn rẹ tó fi gbé amú àti bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ti ní ìṣòro kínní kejì ó lè máa fi rí fífọ́ ara ríro ara títa kàn sí mi bàbá onípasàn akòkòrò ní gírí alimi roundabout ọmọ abẹ́wọ́ dọ́là bàbá 30 minutes èyí tẹ́ ẹ sì rí yìí tí ìdààmú bá ń bá èyí tá ń pè ní upper teeth ó ní ìtọ́jú tá a sì fún èyí tá ń pè ní lower teeth ìtọ́jú ẹ wà lọ́tọ̀ bákan náà front teeth ó ní ìtọ́jú tá a fi ṣètọ́jú ọ̀ sáwọn èyí tó nú tí ẹ̀dá ò lè fojú rí fúnra ara rẹ̀ àfi tá a bá fẹ́ bá a ṣètọ́jú ẹ̀ ọlọ́run ọba kò ní fi àìsàn tí ò gbógun fi ṣẹ̀dá ẹnìkọ̀ọ̀kan o ẹ kàn sí èmi ọmọbe wé dọ́là bàbá 30 minutes nígèrè alimi roundabout ẹ bèrè rasha omoto tẹ bá ti nígèrè alimi roundabout ẹyẹ méje jásá ọmọbe wé dọ́là bàbá onípàsán akòkòrò nọmba mi náà ní tún pè fún yín lẹ́ẹ̀kan yìí 08057466877 ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08057466077 bàbá onípàsán akòkòrò ọmọ ẹbí wí dọ́là àìsàn tí ò gbógun ní sí ọkùnrin sí ìran rẹ o àmì.

0: Okay, no good, no good, Jota Yakaya. Diamond 88.7 FM. Okay, le fala fala.
1: Orota ale soliti eni keta. Ma di sokan. Ma so sori aye lo jara. Ma si foro loka. So sita. Lori eto. La wo leson. Nibiti ashiri yi ti she pataki siwa. Ke si gbamoran. Lori shirishi. Si ona abayo. Latenu awon ologbon. Onimo. Oloye. Atawon ti won ti niro la koja iri la wo leson ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM.
2: Kabo kwa sori eto la wole sun lori kan Diamond FM. Eja fenun ta lakoko iko bi kan kale ma te waju. Alakoko ni mi arakunrin to so pe egbon yawo awon o bu awon o si se ipe topo. Diri pe awon so fun en to je bi aburo e to je yawo won njo ni pe awon so fun pe omo ran kiran tori pe won so be en to bi oro yi re labe be awon eyan wa ti gba won moran. Meji ni imoran tin benle awon kan pe ki won mo so nkan kan lori e mo ki won gbagbe e ki won si moju kuro be la won kan ni ara o boju ba yo pin ayo afin oju ni pe ki won mo ba obirin yi soro ngba to ti je po len ti won ti jumo bin lara ki won lo fejo obirin yi sun oko re to je ni ti won ti jumo lara yi ki won si so fun pe ko ba nwo sugbon kan to wa nbe ni pe o seese ko mo obirin yi gan o ti so fun oko re pe oko aburo ohun se bayi bayi bayi oro bayi lo si ro ma aburo ohun leti aso to si je pe ohun ti fun lesi pada o se se ko je pe oko egbon yawo yin na gan tun le fun yin lesi tinu yin o ni dun si ba kan meji ni o te ba ro pe fe lo ba oko egbon yawo yin ijo ni ke salaye fun e le mo ba nto da bo nbe o si se se ke ba nkan to da bo nbe sugbon to da ju nbe ni pe e gbagbe gbogbo e tori pe eyin na so oko ngba te so oko lawon na se ju ogulu to si yin pada o oko ni nte so omo iran kiran ke se nkan kekere o ti ku lara yawo yin o ti di gbogbo iran won oko le so egbon yawo yin na si wa so ogulu tu te ba ti ni farada re te ba lo fejo sun oko re o se se koko re ke gboro to da bo nbe o si se se ke tu gbon ti o ba yin nu je bo nbe ko je pe omokunrin ina o tun dakun tin se yin ni o se se o mejeji lo se se e mura mejeji lowo tabi ke gbagbe gbogbo e ke mo da si kankan nu won mo ke si mo se to yin awon eyan wa tu fote kan le won ni koja aye lo be yin na en te ti fira yin le lodun meji te send the birthday message si pe happy birthday my love eyin na oju mo le yin o ku o lo ti won eyin na lo wa yawo e ma so oju se yin sa won mo yin o beti le san wo le we won ke ma san ke si mo san wo aso ke mo moju to won ke yin na wo le jere omo o je be yin ti je lata pa be onu imi to da be e ja bo sodo arakunrin ti won pe awon lanfani ati ri ya o fe promise and fail awon ri ni gbo obirin to ba ta n ba ba pade awon yin le kun fadua daada te ba ti gbadua daada esin yo wu te ba mo se eje ko lohun to ni esin te nsin yi eje ko da yin mo yala muslimi ni abi kristiani abi lesin abalaye eje kesin te nsin o da yin mo te ba ti dan te nsin mo daada e ba soro yo gbo ona o si la yawo ti yin o se ko nge yin e mo ko wo si gbo atu o eni kan ni yawo kan koro bi kan ti o ko fun yin owo yin ni gbala yin wa olohun o si gba fun yin iketa to da be la rakunrin ti won pe eni ta won fe o ti loyun fa won ka won fi mu dele awon bi awon si la won o le fe sugbon ti bi mo kan bi kan ri o wa bi beji fa won e kan pada oke yo kan oko jo ni iwade olohun fe gba omo won ati yawo won ni kini ka won se awon eyan ni yawo yi se yawo yin bi bo ba rorun fun yin o te ba gbo nti awon mu won mo ni pe e je ko mo birin o toju omo yin to bi ke si file ko mo lo nlo e tori en to ni yawo gan ti de lohun o gba yawo won o si gba mo awon bi yin na si ni e le fe tori be ba ko be ba fagidi fe o se se ko je pa awon mo le bi yin na ni o pada le lo be ba si ko te le fagidi fe en to bi ma koko fun to lohun fe gba nkan won ni foju re wo yin kilo de teve loli aye yin no hila hilo te ku farabale ke waya wo mi kolon wala na yawo gidi fun yin koni juba na lodo meteta imi ta fi bere lale yi na ni ti arabirin ti won pe wore ko to ri ki mo lo bi ipolowo won lo mo kan rare ladugbo awon won lo fi sodo ya agba kan to je pe ya yi gan koraye toju omo yi dada boya ti ja ti mu gan olorun fun ya agba yi won lawon sa nba awon wa ran omo yi lowo nipa jije mimu atawon kan mi awon si pe ya re awon salaye fun won ni dupe dupe won ni gbo pe lo ni gboda ba won fo mo iranse bi gba te ba fi we bill iranse bi gba director ba fe fe iranse si mi lati ibi to ba ti se ran lapata pok e tin se pe e ba n package en fi iranse so ga mi o be won fi se we bill iranse won fo mo se we bill lo eko won la won ro pe se yo si se se ka won fo mo se we bill lo eko awon na daru la lokan ara won won ni ka won to gbegbe se yi ka won kokko fi lo eyan logbon onimo oloye eyan abiamo to to se ka won fo modun mewa se we bi di lo eko abi ka won ni ko wa mu nkan e tomo iba ti gbolude kini ka won se e se yun le ni okan nu ni bi ta ti bere e je mu mi si wa ta mo mu la la la fi bo la le yi mo nbo e ja ta ti bele je ka gbo n ta won eyan yi titi so ti o fi di bi meta merin ta mo fi te waju mo nbo na
3: eku jo meta o owo yin le fi beto yin o ani sejo da o eyin na ni soro so lagbara olohun ani rogun aye o ni bori wa o e da kun mo fe so sita ni o o sele pe mi ati baba wa ajo ko de lati eko ni o ati ko lati ko wa o da gan mo ti so sita ri emi ni mo soro pe o fun mi ni owo oja so nipa gbogbo ohun ti mo face so ko je ki owo oja na duro si mi lowo bi 300,000 to fun mi njo si opo opo ra ni sugbon leyin igba yen wa bere si ni ko gbogbo awon omo family ohun ko si mi nodo gbogbo to si fi kale oju 2,000-3,000 lo o tun di jo keji nkan ti ma fe fa yo ni pe ninu omo family to wa ko sodo bo sa se yi to sa wa mu sodo last yi ka to se leya na lomo yi de po mo yi se wa de won se salaye po mo yi se de sa mo mo pe iye ti ku ola pe ya re ku manito boya pe gari na la ba mu a jo ma mu o da ko mo bo wa so omo yen ba ta wa o ba fi n gbe lodo mi ka to se leya ina ni gbogbo to dodo mi o ti ju bi osu meta si merin lo bayi ki mo fe fayo ni pe po mo se bere si ni gbe gbogbo orisirisi bi ogun bi ose dudu bi kan se mi sinu koko bi kan se mi sinu gba bi kan se mi sinu ke white o se bere si ni gbe wole re o mi o wa mo nkan ti mo fe se lori e o se kin ko jade fun ni abi kin le omo yi jade tori ko ni ya baba re si ni egbon baba egbon oko ti temi sugbon mo so foko mi oko mi o ko bi ara si mo pe baba re lori fone baba re lohun o wa baba re o wa so ono wa je kin pe gbogbo omo Nigeria kan gba mi kan la mi loye o emi ni mo pe ni jose ni mo na ko wo oja fun mi rojutu re sugbon bo se mo se lati le nanu to mo ko gbo omo family si mi lodo to je pe se mo wo omo omo olomo niran ki mo fomo temi nikan lo nje gbogbo leyi ni mo foriti ni mo farada o sugbon gbogbo foriti mi ko lomo je ko ja sasan o e dakun o tin na ni ja sofo lagbara olohun e dakun wa ni tenugbo bi owo o abon lo daju lori wa tawon gbogbo ohun ni wa o e dakun e ni sejo da o ti mo fe so sita na niyan o e dakun e gba mi maran o o dabo

0: kumulo kulo fi le ya e lowo sugba eko si ibi to ti so pe ah ilu ile eko se ilu kekere ko ma fi le moto ko so fun ya e pe ko wa mu pe omo yen kere won le fi le moto ko mu fun ra e tabi to ba se to a je ko si ran to ma ran pa yo omo yen legbon to dagba ko ran ko wa mu omo yen fun ra e ko ran yen ko wa ba mu sugba ko fi le moto yen ko ma se ko ni sore se o ore o ndi bi mo lowo o ola de tojo omo ti e na gbogbo ere to se loruko jesun agba ko ni jebi e se won fi le moto ko ran enikan wa mu tabi ko wa mu fun ra e
1: hello sir mi so loye kale ko jo meta e ko ito olorun mo ba yin to eto na o ni daru me lowo e pele sir o ki ya peter gba yen mo gbo but mi o ri bi mi o ni anfani ati le pe lati ki oki ya peter o ko oro mo ruko jesu olorun rutunu etu ninu isi fa won to ku mo lowo e pele sa mo se si radio pe ti arabin to so gbe yin sin na mo gbo ko ma ma da wo ko ma fo ma le ma to akoko nko ni o fun lomo iya agbalagba ti o fun lomo eyin ogun di jarekereke o di jarekereke o ogbo omo lowo eni won fun lomo on ba toju on se tolorun agbo yen ama o wa tun gbera o wa fo mo le moto ti ya o mo si wahala ni o ti nbe ni ilu koja gbogbo yi n bayi o ko mo dan wo ko ran ni si ya ti an fun lomo ki ya omo ran ni si ya ti an fo mo ti lodo pe ko send e boya nu olude pe boya ko wa so olude ko fi dogbon ri omo re gba pada sodo ko ma ma da wo ogun ologun ni yi pa wa o apere se ku eto
2: assalamu alaikum oloye ese ku se ilu olowo pa lere o e oro te mi fe da sini ti oro iya ti o ni pe iya nje omo kan pe iya re si wa leko pe o fe fi omo loko ko ma da wo lai lai lai ati lai lai o tori fun kan ko ma je ki iya agba gan o mo pe o ni o wa ni eni ti o da pe o n ba iya omo yen soro tori iya yo gbogun ti ngo ba ya pe iwo lo je ko omo yo ku boya omo yen sanfani kan fun iya yen yo gbogun ti o ki o ma da pe ko ma fi le oko gan ko so pe ko pe iya yen ibu kan to ba pe iran lo to fe se fun pe ko so ti iya yo fi wo ko wa ko fun o si better ju pe ko a fi omo omo ti o mo iya re to mo wa da pe won pe iya kan to wa da pe iwo go so roju iya yen boya fake iya ni boya lakai omo o si o kan pe number kan ni so olorun ni je o daran o olorun sanu alagbo olorun aburo ni toro sele ni kokan wala hawla wala quwata illa billah mana temi o gbanu oruko mi ni ablatif afolabilati kirun
3: buro obinrin to soro gbeyin to lo fe fi omo ranse si ya re ni eko ko ma da wo ko je ki iyo mo wa mu omo re fura na re ko mo yen ko ma lo ko wa mo mi fura re to ro ma le ma de ko ra sha ni ko ma se re se emi ni en to lo ma lati dubokun lati fa ma ki wa
4: hello mr lawyer kweto ejo oro kan ni mo fe ka won eran ologun oloye omo awon eyan gidi ba mi dasi
3: kweto lutu awon ke ti mo fe dasi be ni pe omo kan ti won ti yawo ti fi ra won sile o pe yawo wa nsi en to ti fi sile wa nsi be di to wa nse di be di pe ti si ko ni de ara bi ba to kan fe ra pa ni o fe ra pa ni de bu jo ara ma sile ti e gbe olùbíjà ìyẹn ẹgbẹ ìyàwó tó fi wá sọrọ sí tó fi wá di pé olóhun kò fi wá sọ síta pé.
5: èmi lẹni tọlọrun fẹ láti lu tọlọrun fẹ ọmọbìnrin tó ní ọkọ òun máa mú àwọn ọmọ wálé tó wá mọ ọmọkùnrin kan wálé tó ń gbé ọsẹ wálé tó ń mú nǹkan wálé òun ni mo fẹ dá sí ẹni kò pe àwọn fámìlì ọkọ rẹ kó pe àwọn fámìlì ọkọ rẹ kó pe wọn jòkó kó ṣàlàyé fún wọn nítorí tí ò bá pè wọn jòkó kó ṣàlàyé fún wọn ọmọ tó ń gbé oògùn tó ń gbé oògùn wálé tó ń gbé igbá ọṣẹ dúdú wálé yẹn ó lè initiate àwọn ọmọ ẹ ó dẹ̀ lè kó bá àwọn ọmọ rẹ kó pè wọn kó ṣàlàyé fún wọn kó wá lómìí tí ó mú sọdọ ìgbà tán ti pé bàbá rẹ tí bàbá rẹ ò ti wá yẹn àjẹ́ pé bàbá rẹ ti mọ̀ sí nǹkan tó ń ṣe nìyẹn ibì kan ló ṣáà ti ń gbé iṣẹ́ yẹn wá ẹnìkan náà ló ń ṣiṣẹ́ yẹn fún tẹ́lẹ̀ ibi tó ń gbé tẹ́lẹ̀ nkan to nse nbe ni tan fi le kuro tan fi a fi le oko woman ton soro yi lowo kan pe awon family oko titi won kan salaye fun won ko to di pe oro yen ma ju agbara won lo oro temi niyan eni se to se o
3: e kale o e ko eto olora ma fun nse o lori arakunrin to ni omo ofe je oruko ti o ba ti fe je oruko e ko je ko ma lo je oruko en to fe je boya ya ti so fun at the time pe ki se on lo bi to ba pe on lo bi then a gba lati je oruko e ba sogun odun ni omo to ri baba e yen o mean anything e je ko lo baba to bi ko na koju ko lara omo yen ki se on lo bi niyan oruko en to je na ni baba re ko lo ba simpas abc e se e ko eto
6: ti baba ti omo lo le change oruko ani be fun la bata e yo be ti o mi ko lo mu ku ti aba wo dada isin ton mo ti wa yo run ke di ko pare en lo si education to ri pare secondary school ate se wa wa lo a di gba to di wa pin isin ti to ti gbo mo ipamo fun ke si da la di gba na o pe omo yin wa bi kan kan kan wa ji titi ba n da si isin yi ton mo wa ri ton mo omo na yi ti wo pe o nu le foju olore kun ji ti wa ba na to ran di bi to ran di to na ba pa ti gba na ngo ti ba di pe nla ri ngo teyin na wo lo kan din la ri wa di sin ton mo di yo mu ke te ri pe omo lo di to ba yi omo ti se o to ti se ri mo yin azeye so ipe ni gbolo change uko se ro ro uko oro uko bakan meji ni bakan meji ni won lo ko lo ba wo mo ni je leyin oji won mo ndo ko eyan oni ko ran ti yan e mo ya baba to toju omo to mo wa ya ya pe amon lowo nda baba to toju omo to mo si do lo mo mo change uko pe o fe je uko baba o mo go to si toju re o pe omo mo baba eyin to ba toju omo lo mo mo laye ta wa yi omo to ba toju omo lo mo mo eyin to ba do mesi to ba do mesi waju ani ni o tele tutu no laye si wa nu won da ti e mo awon eyan so ni si da ti e mo bi wa se pe ni ngba ti nkan ba di bo to be ba di jin na tan ni o se se wa fe lo mo ya bo ko se ni o an ko no mo be lati le ngo kan ru dada to ba ti lo le change oruko kan ba ya o mo lọrun lo je iyun oni ko mo sanjo fun mo to ba pada ya tọlọrun ba gbo si pe o le mo se fun mo ko mo se fun baba to tọju re na ti mo no ba fun ya le loyun kini baba ti fe tọju ti baba ti no ba tọju re bi to tọju re di kini awon na fe lo mo wu lo ni si pe omo mi ni o di se ri mo yan afin ko lo mo mo be wi rada jati lori won ni lenu ari le soro pe omo mi ni bubu pa la nfe n to da amo yo ba da ani we dun wo lo ja ni o ti bi lo mo ehn oro mi di yin mo
4: e ka le o Mr. Lawyer akwata ro e ko eto olohun ni beto je ruko temi ni eni to olohun lati lorin any a package that she any a koko yen to so ma se we bi nkan oro to gun pupo laye ta wa yi ti eto abo to me yi lo po ma se we bi teni to ni ko mu mu bo ti le wa mu to no si raye lati le mu lo fun ra re ko ya fi kale ko duro de gba ti o ba fi mu kan nu mejeji isi da keni to fe send e si o wa mu abi ko nkan gan ko mu ko mu lo sibe ṣugbọn pe ko fi le ko ko fi se we bi ni time yi to olohun ni je ka fi wa ijafara ka fi ko bara wa to nu ikeji to ni omo ti mo bo seri nti yo so laarin yan ni pe o ko le le tori oko re to report fun to ko ogbon nkan temi o ba mu wa ni ogbon temi ni wi pe to ba je pe muslim ni abi christian ko fi oro e lo je olori esin won boya to ba pe church yen ni mi christian
7: ko fi oro yi lo pastor ko rojo fun won ba kan pe oko re kan jo so tabi afa na ni ko won pe so to ba ti wa je pe kini yen the same thing na lo tun bo si to tun persist to koro ki loruko re aya bi bo se so ya ju taluja itali ki amo lo aha boya ko yera fun die boya ngba to ba yera mi to ko ba ri pe to kini is serious you'll find the solution see nkan tun je because omo to ngbe nkan to ngbe gbogbo wa bayin boya won ara bi gan boya na ti join awon to ni tagudo daruko won pupo yi oni to o ba lo fi eni eleni to gbe gbale won lori abi aha so emi tle mi ogbon temi en temi ro ipe le se ni e mo bi
8: e kale o Mr. Oloye e ku eto olohun yo ma fun yin se o eni sise se lagbara olohun olohun si fi eto yin le lowo lori oro obirin ti o so pe omodun mewa kan kan iya kan je pe won ni ko fi ranse siko ko ma dan wo wahala to sun le lo fe lo ji nti o kan lowo ko kan lese iya nje nikan anu to won ko ba mo se fomo yen ko ma se laarin wa tolohun ko nti kini o kin lo kan pelu pe yo fi ranse siko yo fi se kini kan advice emi fun ni pe ko ma dan wo ekeji pelu oro ti ẹni tí olóyún obìnrin kan lóyún fún ìyẹn oníkan àwọn fámílì wọn dà sí òun náà ti sọ ọmọnù tẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ so ìmọ̀ràn tèmi fún ni pé tó báyìí pé ìwàtí ẹ̀rí ilé tíra láti kílè mọ́ ọmọ yẹn ó gbọ́dọ̀ ní àjọsọ yípo pẹ̀lú ìyá ọmọ yẹn tọ́mọ́lájọ ṣe pé tó bá tí inú obìnrin yẹn bá yọ yóò lè pí ọmọ ẹ̀ yóò lè bá sọ̀rọ̀ pítọ̀ ìwọ ọmọ mi ò báyìí báyìí báyìí báyìí báyìí ni o so ti woman ti ami oni egbon kan omo kan wale so oro ti o kan lo lese ni na ni nfa o ti salaye fun ko already so to ba le ko ran fe fa pe o fe ma lo poju ko salaye fun awon family oko e ba salaye fun gbon ba ti awia ni so ba ti wa sele so mo ko ni sunu ko awia o si so fun wa so ti eniyan ko sa mo se ti din tolorun ba ti ran pelu awon family awon mo ti oko e ko si lodo to ba tin se an olohun si mo si ilada fa awon ti e na so in ti mo fe da si ni o e ku eto sa
9: na do e ku eto o me po lo soro lati ilorun ko ti ya to ni o fe fi omo le oko ko ma da wo tori na de si ta wa te yan ba si ro nkan be to ba ro jale lori ọ̀rọ̀ ni o torí tí ẹyẹ bá lọ mọ̀ ọ̀rọ̀ máa di pé ojú ọmọ mi gbé lákàtà mi ò jẹ́ kí n mọ̀ ò jẹ́ kí n ṣe kankan tí ó àmàrà tó mẹ́rin yẹn.
10: Olóyè Kwito nítọ́lọ́run mọ̀ mi ṣe rí nípa woman tí ó lóun fẹ́ sẹ́ǹdì ọmọ ránṣẹ́ ìmọ̀ràn tèmi ní mi fún ni wípé kó má dábẹ̀ ọ̀rẹ́ téèyàn bá máa ṣe tó bá tún máa dibí mọ́ èèyàn lọ́wọ́ téèyàn tún máa sọ pé ìbámà kí má ṣe kó má wulẹ̀ sí o abẹ́ta kó tú ìwà rẹ̀ pa o because ọ̀rẹ́ tó lọ fẹ́ ṣe yẹn kó lọ fà o ẹ kú ètò.
11: Tó oníyẹn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe wẹ̀yìn tẹ́ bá wa jẹ́ pátápátá ládùúgbò fún pẹ́ ṣeun ẹjẹ́ àfẹnu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kó obì kan ká tún mú àwọn míì tí wọ́n tún ti sọ́ọ̀ta kásáre ṣe ní pápá pátábálẹ̀ rẹ̀ yọkan méjì sí. Alákọ̀ọ́kọ́ ni arábìnrin tí wọ́n pé ọmọ kan ládùúgbò tí yìí ń gbé lọ́dọ̀ ìyá àgbà kan wọn kò rí tọ́jú àwọn fẹ́ẹ́ fi ránṣẹ́ sí ìyá rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bí ìyá rẹ̀ ni káwọn bá fi ránṣẹ́ àwọn èèyàn ní ẹ mọ́ dánwò gbogbo ń tẹ́ gbọ́ lálẹ́ yìí ni pé ẹ mọ́ dánwò gbogbo wọn sì ti sọ ewu tí ń bẹ̀ fún yín gbogbo èèyàn tó pè wọlé lálẹ́ yìí ni ẹ mọ́ tíráyì ẹ̀ rárá tẹ bá fọmọ ránṣẹ́ sí kò tọmọ ọba dẹ́kọ̀ ẹ ti ríre o torí pé tẹ́ni tí ń bá ṣọmọ lójú ọ̀nà ẹ ti ríre bẹ bá fọmọ ránṣẹ́ sí kò ṣe rò pé ìyá tí ń bẹ ìyá arúgbó tí wọ́n fi tì lọ́dọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí táwọn èèyàn wí lọ́nà tí ń fi tí yáyé ìyá yìí ó lẹ́yìn lẹ̀ pàhùn sáyé tẹ mọ ọmọ òun lọ kúrò lọ́dọ̀ òun ọmọ ọmọ òun kúrò lọ́dọ̀ òun ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá lè ṣe fún ẹ máa ṣe owo le ba le fun e fun ounje le ba le fun e fun aso le le ra fun e ra fun ile iwe le ba le to e to boye ti e fe fi senu ko se e fi senu ko se gbogbo to lo n ba ran yin lowo lati se fun e se fun ṣugbọn pe e wa fi oko bi igba teyan ba fe ran ranse si yan bo fe fi pali eja kan ranse abi esika ba yan ranse ton yo ba yan package ko ba yan gbe ranse se ko odidi omo oni e mo lo be o je nta won yan wi lale enu lodindi eyan duro lapa kan ba won emi to da be ni arabeni ti won pe eni ti oko awon omo toko awon gba odo to mo family pe in tin gbo se dudu o se funfun awon akaba awon kankan lorisirisi ni ko won wale e se ti so foko to fe yin sile eloko yin o ya si on te ba momo le bi oko yin te mo ko won sun mo yin e pe won ke tete foro yi lo won o tori po seese koro yo beyin yo yala ko je pe ntin se yi ko pa yin lara tabi ko pa awon mo yin lara tabi kikini yi pa awon gangan lara ti won pada dile family yin lori peyin le eyin le fi sowo tori e lowo yin se de lojiji tori ta mola owo yin na le de lola awon eyin o si peyin le fi sowo tori pe lapoja gbe lodo won gbo emi re button owo won to de eyin o ti furani ko si nta awon eyin o le so e ki gbajare sa awon family oko yin ki won gbo awon na won mo gbese ti won o gbe bi won ba ti wa gbe gbese to e foro yin mo lohun e mo ku on le oko tori pe enikan gbe ose dudu atose funfun wa o e mo ku on le oko tori be o olohun oni le wa ndi eru wa o o je be yin ti je lapo abi won lodi ndinu e je ya tun mu imi to da be arakunrin ti won pe iyawo ta won jo lasosipo to bi mo sugbon to ti to fe seyun yi ti won ni ko rise won ni ko da won ya won fe dasi ati baba won la won ni kankan gboro dasi nkan to kan yin won lo lo ope ta won to lo la won na fe yawo o na pada lo foko mi o lo ti gbo omo yi lo ti pe won o nipa kan ti won ko ninu aye omo yi on the stage kan la won na wo ko omo yi o ti dagba won wa la won wa omo yi lo badan awon wa lo n wo nbe won ran omo yi lo lewe o ko si pakaka ti won ko won ni ngba tomo yo pada wa wa won na wa o koko iya re ni nje awon wa pe dadan o ogboro se nji so ko awon aba e je ka foro yi lora wa wo beyin na ba bo lomo to dibi to ti fe wa ya institution to wa do digital de to ni to won ojo ko yin mo won ti ri babo won ni isin bo ni o ti ri lara yin e ja fi na jo ara wa wo ka to fi na jo me elomi e ja foro lora wa wo ka to fi lo elomi nta ba le gba e ma ja fi lo yan yo di alai more si eni to to lati le wa tori pe yin ti de lojiji ni isin e fe claim omo to ti mature e ko ti ya e ko omo yi lati nu oyun po mo ya re o wa de eyan tan e wa ni ko lo pa ko en to so de eyan da mo yi se be be ba ti e wa tu be won ni oni ba ati to e pe pade mo le bi ko to ti pe le ri gbese te fe gbe igbe ni ke si n te kan so fun pe o ya omo lo change oko re ti o si to mo yen ba change oruko e omo yen gan lai mori e dani e pe pade mo le bi iri ru oro yi ni koro yo to re lojutu te pe pade otun te pe mo le bi o si te yin gan bebe ko to di pe le ri n te fe gba igba ke si n te yan dundun pe ebe mi lokunrin mo fe gbo mo mi nibo gbogbo ẹ bí mọmọ tọ tẹ dáàrin kan tẹ pa mọmọ bàbá rẹ kò ní mọ yín kò ní mọ yín o má jẹ àtàrà wa jẹ ẹyin ojú ó bá wọn lódìdí adúpẹ púpọ lọwọ gbogbo ẹyin tẹ ti bá wa dá sí ojú òní tì yín ẹ jẹ gbọ àwọn táwọn kan tó fẹ sọ torí pé ìjọba àkókò ti kó wa ń pápá mọra wọn kàn fẹ ká mú mọ pápá torí ìjọba àkókò wa ìyá àdúrà ń sọrọ kan wọn láwọn fẹ káwọn èèyàn bá wọn dá sí mọ bọ.
4: Hello, Mr. Lawyer Kweto. Ẹjọ́ ọ̀rọ̀ kan ni mo fẹ́ káwọn ọlọ́gbọ́n olóyè ọmọ àwọn èèyàn gidi bá mi dá sí. Mo rò pé nìkan bí ọdún márùn-ún sẹ́yìn dádì yìí ó kọ ọmọbìnrin yìí pé nígbà tí wà láàárẹ̀ pé wọ́n mọ̀ ń já wàhálà. Wọ́n wá ní kò mọ̀ bí agbára àwọn ògbé wà. Ó sá lọ fún mi odidi ọdún mẹ́rin. Gẹ́ta wọ́n ṣàtúbà wọn parí ìjà ọkọ̀ akọ́sọ́dọ̀ wọn. Mo ti wá kọ́sọ́dọ̀ wọn ti wá rí i pé bàbá yẹn ti ń fẹ́ lùmí. ara ri o wa gbe o sa wa ma fo wa lani gbogbo gba kini mo wa fe fayo o wa di ojo ti awon family yawo awon family daddy yen so fun obirin yen pe ko ma lo o mo po ti mu fila daddy yen o ti ya gbe sinu fila o wa gbe sinu aso won o de ko gbogbo eru e de lo wo fura o to bi osu kan ti baba ye wa ni o fe lo si masilasi ko mu aso ninu bagi le sisi babo no bagi ke lo le sele ke lo de mo gbe bagi sita na ba di pe won ti ya gbe sinu fila won gbe sinu aso wo ba ye gbogbo aso baba yen je wahala yen ni baba yen safistis dologbe now omo re to na wa bi omo re obini na wa se be fun o wa lo fa wahala ninu le won ninu le baba yen pe awon ni won se pe fun omo e dakun se olorun sun ni o fe ka won yen ba mi da soro ejo tori ngba tan pe mi ta foro ilo mi won ka je ki fi lo awon ologun atoloye se wa to yen da eyin yen je ba mi da se la mi lo ye yo da fun gbogbo wa mi